0: kana e mahino i aia isi. Pero au he laka whare area ngai ahe tu i, wharau tu i ki na taimu koko o tu pouto a, e tu pou ni mana e whawhai ngua o no a whaere i. Na e, me me anu mau pe i fihe rei whatongia pe, aia na ia mahu inga mawahe a i fi, e potu ngai so tia o ngahu ne whakakata ngai whatongia koto pe. Pena e kau e he uhinga malohi la kutui, na tuku pe a me hala i uhi, e lewa i le rei pe he no pe re, ai ngai whatongia ko ia mono tangata kau ia taulama a rea motua. Pe mo orikon tā kei whanga, mo e kau tangata he taimu ko ia. Kei tō e tō e atu hana o ni, se ne mohi me gata mahtai min. Ka koe uhi koe, koe whatongia a mahu inga koe nei. Na kai ni hanga he pure so ti a o kaua ve hala he ne whehiti daki holo. Ka tuku pe i kemtari ai, koe uhi koe whatongia. Kau mato e monu ia, koe tau pe mau hua tu ai, kamata e pe ai ngahi tua ai fi. Na e osfa atua pe ki mua, kana hua matolo, tau pe mau hua tu ai, kamata e tua. Ka toa mai ki Murini, lawe mo mua. Ka ku, ka ke, foke tala noa ke ki, ke i filon ko fotu, pa ku, okfai toa meri e ia, te wita, i he i filon ko fotu, he ku, neo e ma lai wahe e nofo, mua ma ma mai matou ki utani. Ka ku, ma amara kerei, he ku, he ku tuko e ni ku, osi foki peno vere ki toma na e, alpe que no vai fatta hai ni muri ni me mala so ka fo mai pehno ma mo tai no ma pita no ka ne ha go to pe go ya ta no ai pe ke la ga fa ka ka go ni fo tu go isi pe ku os fa no fo tu ai is ko ni pe fa to no pe he u ke go le a toma u ke le a toma a ho wa no a ko si pe ko e ma hu ina oi ma ke he u ke le a toma ko hi ko no ka venga ko musika hoko e hiwa ko e ai feubu pau inga ehe tau nofo ka ku tuka ka opet ka hane mea tānak me kei maro
1: maro fawe kau ko e fai hoke fie fie ai ai e fotu ngā ue ko nika ai ingno pere ke to e uki e kau wifi tutuku ya o wilo pe ku o ga be no le lei e go tu fuga ta ni miu mo u e ngai e fangi ifi e ngai si asi ka ku pe au ku ka u ai o tau fanga toko u ana na u e ki na utolu na na u toki huang e ki na utolu pe na imua o na u ka u e pou po yo lo na yi fi ko ni faka si asi ta ku ko fo yi fo tu faka ka ko na no pere ki to e la na ya ke ai ka wi fi tu tu ku we ka we fo yi faka ka u fa vo ke ta u ke ke ngata pe ke ngai fa to ngia o ku fai o kalani ka koe ngahi tau mua ku hange koe ngahi mea whakapure anga te tau i kulawa pe o whai e whataungia koe hange pe na tau usi na tau anga koe hono whai koe tonga koe koe koe ki mea ea ko o fie fia e fotutu ngā ue koe na ignore pere whai pou ki ai i he kamata i koe ni tau a ue u whai. Maro, Pasko.
0: Maro, Maro, Pet. Ko te koe, ki me whaas pe koto kakat kei koe tau taimi, koe whakauka koe ni na e whakotu whai tala noa pe mea i ki mua. Pea ko hoko e misi o mōni. O lawa whakotu ai ki kau isi koe ni, pea ku kei pe e whaka manato atu me whakare atu ke toa nga ka uifu tutu ko tā pē o mou tō rahe pute o kalani. Apsiasko na hepsi pā i o tahuhu, hala Great South Road pē, whenga maari e koe, whekata koe whafto o kure ruruta im fitu, a pao ke whenga maari, awhiha ke ai o tōne atu ke a hoi fi, e ai pia tōkalau, pia mō tō pōu niu

0: e toko le ke mai se fanau pe a ke no pere na tamai pe e toki how it is mono family e tau a we get lot to any pe a tok fai pe tala no ai ki hoko atu mo e na me ko fai ka si o ka ga tu a tamaki i he lave ke me ai fi e la kau e mena tai maria i fi tamo le fonua toma e kau tau tuka na fio i ngai me ai fi ko kore ko tope no pele kore me asleria ma tu ka asleria ve ai fe mari ni ve ai fe nei vi
1: e fa fikao ko hi ge ko ko o se ta taimi ki fa ausi i mai ai te e fa fikao a malo
0: e malo malo de malo mo fe ga mari ko ke ha me fe ga ko bangi pe lo tu vemo ma au de mi tua veri pe
1: e ai be fa mare ka malo malo mo fa mare te malo io ko fa malo at fa malo at ka obeti malo abito o mo programa i he fia fini ka go tu ide ka te fa nga mari be o se o wi ka o me yeni e te fa be fa tu ta ki at ko wi ki ki fa ka ka to be ai por ka lama i he va a ko ni ai fi malo abito o mo ka ma ki ta programa i he fia fini malo
0: malo abito
1: malo malo ko e tatai mi to ta miniti e tolu to ta miniti e tolu ki he ua i he hoatani pe a ko hoko ko ia ai ua te tau kolosia ki asteria ki ta uongo ongo i he efia fini kage ko e famalo o foki i he lavalere i mai ko ia tau programa o a mai ki he hoani pange ko mene rave ko ki ai tau kolosia ua ki asteria ki a weina pe molinta ke ne o mai eta uongo ongo ko ia ki he e fia fini ko e tu foki a ea e loto manu kau faka fofa au pito e ahoni la a le lei pako tui be o ku kamata pe ki hae mafana ko uhi ko septe main ko e faha ita u fai lau foki eni a faha ita u ko ni mo tol ko na ku mo i he tafaki o ngō ue wha tai meni ku te whanongo ko ia ku whaia i e tō ku mala mo ngai mea ko ia hangi ko e ko ane vesta polo mo ngai mea ko ia ko hono tai mi eni he ko wha i ta u whai lau eni a septema rere ki o katopa ko ia tu ko ia ea ki loto manukau ne toki foki mai foki pa mei tonga ui ke tahane ui tonga ai nei kai ke ma o hafai nga maari e ia ko uhi ko si o koni ke ngai mea tahi ne kovi pe tahi a hako hako pe pe a moe uha o alu pe o au ke foki mai o ku kei pe he pe atu kako yanga ia kako si o koni ki he fua a fonua fa fo fa pito kei maha pe fonua i he mea toko ni kako tu uko ia ki he tafaki o kiki ki tahi ko i mea pe taha pe hange koni ko te sio ko kiai ko kei a vesta polo ko te lere hala me to i mao pehe kau si ai nā ai mea koni tawhaki koni ai nau tuu ko ia nau kako e kau ene tawhaki tonu ke tau sio kiai a tawhaki ngō ue pe amoe tawhaki pehe kage pau peke pehe anga e tau whanonga ko ia i he ngā ue i he lorotongani ko e hoko pe ua ko tau polkama e ko ia oko hoko ka uat pe e tau fasiko ni mo tau taitari ai ki he tau polkama ko e tau ongo malo.

0: koutou tai miku hoko to tonu ai wa tau kolosi he ki Australia ki a uena i London tu i fua mai tau ngā hi o ngongo. Uena maloi tau mao e ahoni.
1: Pa malo te linda pasi ka ma te damaka i hono o whahako mai e tau porkama pe mi a te rana pe mi he e whae ma te o maua poini wa ka koe pia me na tonga ki ahoni. Ka koe tau ngahi une ngongo ni wala ma watu pe me i sene Australia ki he ahoni. Malo mo la mare aho e ki pe malo lele e tonga kotope pe ke sola moi bulangi. Ua kia i e tau ngahi o ngongo ki ahoni. Koe ahoni mai ni o septema ka koe uraki tona ki o i hiwa i mahina o i wafe wao no. O kokore pe mua ke u a whamarumalo atu i e talfa tap kakata e poka ma ka hufanga tu pe ai. O ku lele e te pa mo lauma lele e taini princessi pe a mi he kolomo ami kentela kai pe he ki e talfa kaulahi a tonga ki Australia ni pe a moi kaunga awe pe a me he api kopono pe a mi kentela. Ura ki koe mau e a pe a mi sene ni i ahoni ala ale lei e ni mo e whaofo au pito taftonga e langi pe a komanda fuke whaose o seatu e mau momoko pe a o kuangiangi ki pe a e a i ahoni pe a maurotonga i ti chrysalesiasi e wanoa pe a e te unuhake ke mau toi mawhana au pito ai fiafi te mawa o ke ti chris e tolu noa. Ko tatai lelei foki ke api kopo wano, ofis fata whakaulahi atonga i ken pela. Chris, whai tu maalo mo to puaka ko e sekeritari lahi a e tau whakaulahi atonga ki Australia ni His Excellency Kedistria Ngesi City i he weekend. Oku e tokanga i e Chris whatu e maalo mo to puaka ai ngai ngau e whati prometi ka korape whakapolitika le mo e whi whakatau aki. Pea mo toko ni foki ki e tau whakaulahi atonga ki Australia ni. Ko Chrisi na ne whakahoko whatongea i e pot ngau e ngai ngau e whati prometika e nea whio i tonga. Ai ako Chris mo to puaka ko e loia fokeni. Ai anai ma u ahono matai tohi loia LLP i he University o Kalani Nusela. Pe ki ono mataitohi professionale i he ngau e whakalao, diploma whaulao mi University Pacific South de i Fisi. Ko e ofifine eno soa kai mo maria asopsia mo tō puaka o mauwhanga te e ki o malapaha. Pe au kuatai pia tā mo no mo lotu pe mai ofa ki a Grace ki he whato ngia mamawha ko ia ko ke fuesia pea mō mawha tuktuk foki. Nā e me āwha e tāwha kaulahi a tōnga ki Australia Nis, Excellency Kedistria Nge, CCT, ki he ofisi whaka ampastoa o Norway, o Norway, ki tōnga. O whaka o hapopoa ki whie kaunga mamahi ki ene a whio ki ngono pea mō e pureanga tōnga, ki he tauwha pea mō e pōri kua tō, i he whare o e pureanga whakato e o Norway, i hala koia e ne a fio King Halotini Ma. Ko e whamasiwa ke kainga pea moe pure anga o no way. Na e tadalele e talwhikalahi a Singapore, His Excellency Anio Naya. A e talwhikalahi His Excellency Kedistriangi SCT ki he ofisi whaka talwhikalahi o Singapore. A ia kohono whakaau a e whamalo e pure anga ne a fio ke ngai toko ni kotoa be mo po po a Singapore o ko whahoko ki tonga. Nei kau he ni e ngahi ako ngā wepe ko training ma e kau ngā o whapune a ngā a tonga. A ia o ko lele mape i he tā o kotoa. Pea mo e ngahi wa a ngā weke ke pe o e ngahi pot ngā we. Nei lama i pe e ngā whiko tano aki ki ha ngahi ma o a ngā iwi a tonga o hange ko lolo. He oku o mai fōke lolo ato ngā pea me Singapore o whafo mai whisi. Ka pe fōki pe mo wakai koia ke ngāhi mau anga iwi o hange koe sola i tahi. Pe mo ngāhi whai ngā maare business sektoa whakatau taha. Nā nā pe mo aki o whikau aki pe mo historia e wāwhingau aki a tonga mo Singapore. Ai ana tatake mai a King Tupou Whā ko neunga whanua. Ta pe fōki ka Lee Kuen Iu aia koe fufua paremia o Singapore. Ko Singapore koe taha i ngahi whanua o kutokanga i e malumalu e ofisi wa tawhika lahi a tonga i Kenpela. Pea ku mau inga e tau whea ko aki i e langa whalalaka o e koe whanua si isi i fōke Singapore ka kua nau tuki mua i he ngahi seki toa lahi. Na e lava hawhataha mo hako ngā ue Polokalama Palm, Australia Nipa, Pacific Australia Labour Mobility. Pehe ke kau ngā ue tau kia Australia ni. Ai ana iai ai tawhikau lahi leo leo, ai tawhikau lahi ato ngā ki Australia ni katak. Ai ana e whakahoko ia i Brisbane i aho wa whā ke aho ufu maono koia o ākosi. Ko e whataha mawinga koe ni mo e vaa o e TFAT, po e Department of Foreign Affairs and Trade, ai ko putu ngāwe koe ai mo ngahi ngāwe anga mo whakai ngāwe ai o Kiloga Diwa, pe ko e Department of Work Relations, Asleani, o e ngahi kupu whekau aki kodope, ke nao si o fia, e ngahi lele, mo e whatu plekina, ke whakai i, e ngahi tono no palopelema, pea mo ngahi me a kotoko ia. I e tui whalotu, whafonoa, pea mo ngahi whonga lele i kotoa pe, ke ngahi whotutu whakau kau, ki hono whakai via, o e polo kalamani a tam. Na e kawati ki hene si e lau, kukui lesin officer, e kau ngau me tonga, fai kau sione pa waka, pe mo e potu ngau e whalotu whonoa tonga, ni a, pea mo e wa a tokoni koi au kuna tokonga i Aitoli Foe Akau, LSU, pea pehe kono whafunga i mai, he tokoni CEO le le o ko lei nolo la kai, pea pehe ke kau taklotu, kau whama, pea pehe fuku me ngai kau taha ke hege pe, o kuna u a whakanga wei ai whanau tonga, pea mo e Pasifiki. Ko e ngahi kupu keke he koroa pe, ma ngai sektoa o pleanga sleleni, ai ana nau ngau e whataha, ki he lelei whakalukua. Na e lava lelei i whafofa, no teitai lelei, e tahene parentesi, en cheri ka ngā tofi pēka tuk aho, i he polo kalama i lotina, pe mono whailonga i oi lead, pe koe kai ngā tonga, koe fufua polo kalama fokeni, ki hono tokanga i kina, koia oi māngaro ngalo, pe koe auhia, ai manatu hufanga i he whatapuka dimensia. Whatamo a eni ki hono tau hi mopopuke ho tau tau whatonga moto āwhaka a papai e malu pia mo tau nge ia si o tau kau awa o me kau tore ki kā. Na e me aheni mopopo kia e tau fi kau lahi a tonga ki Aslelani pia mo i kau ngā oe pia me ken te la na wimui wholau mai e taine princesi. Na e lea mo whama la ala wharot lahi e tō tau whani mitolu pia mo tū kunga malu i oi fōti. Kokoutuani. Ka pe fok mo lea mea a Montana Luani, e tokoni mea mo to o maama a e whatangiani ki ngahi kau waifi, mo ngā tole kau tauhi, ka pe fok ki ngai family. Na hoko, a ne whahoko a lotu ka mata e whafikau na lesoni tu i tamake, lea whamalo na whahoko whafikau tonga le moto, pea mo hiwa whaholo ilo, ke kainga e ana o tai, ka pe fok ki mo ngahi family ite, i he polo kalamani. Pea mini minister ki mōri pea moe te whaka tau aki a Australia ni Honourable Penny Wong. Pone tuku mai pea mo whahoko mai ha tutu oni mai pureanga Australia ni ke whakangata o oa e toi whahoko atu ai whengawe aki whataha ai University whafonoa Australia ni o Australian National University Canberra. Pea mo i university koia o siaina o giloa ko China Shenton University. Aki ai hohaa i a ngahi wesia ai nofo malu ai whanoa. Nei kamata po a programma ko ni e wafe tahahiwa o te fito i he ako whakasae nisi. Ka kuia e ngahi kawako pea mi Shenton University o siaina o kuna ulolotonga i hen ka o kutuwhata tari teike mahino ki kaha o. Na e kamata ai whahoko ai tutuni koe ni pia mehi aho hongfu mawalu o sanuari oi wafe wafitu. Na e whakanga i fōki e ni e pule lahi malolo University whafonoa Asgani ko Professor Brian Smith o ne pehe e ia koe polo kalama koe ni na ikai ha whatu tā maki ia pe ha whatotoro kene uesia ai malu o e whanoa. Ka toi ta ofi pe foki mo toi whatatari mai mo i university a koia o Queensland ni e nau polo kalamako pe mo apiako ngai apiako a sai nisi o siai na ihe ohinga tatau pe ke hoha koia ai malu o e whanoa. Nei whakaoko ia tōna ki kono fuma hiva o ako si, ko a osi, aina ko osi, ko e fufua taimi whakaoko eni, pia mohono whaka ilonga i o e Darwin tonga tei, i he holo koia o Orthodox, ko e Kalimnen Hall i Marala i Northern Territory. Ko e katoa ngato lahi mo mamalu whaka o fofa pito, ai ane me ai e ai whaafi whakalangangi ko hau e ki, ko siu siwa waka fuhu ta kei wulai. Nei pe fwki me ai Bishop Sloan Slalavea, Ecumenical Orthodox Catholic Mission o Asle Lia mo Asia, ma ne toi whahok fwke lot kamata ta puaki o e katoa ngā. Nei ai mo whaif kau ha lot kai lahi, ko e seke li tali se niale ai sinoti a Darwini en ti, pea ko e Palestine fwkeni o e Pacific Islander Council o Darwini. Nei aia Dr. Bilawara Lee, koe Aboriginal Elder, aia nane alea taitari ai ki he whanoa. Pea pehe fōki ki a sione whakapuria, ene taitari a ho eiki, pea moi kai ngā. Ko MC o e kātua ngani, ko Stella Malisi, pea moi a whakataukei o e ki he Palestini, ko John Terrible, pe ko puakatau o le latā. Nei ai e government minister, e kao minister am he pure anga, ko Jason Charles, ai ko multicultural minister, pe ki a Luke Gosling, ko e federal member, ai na iai mo Edie Smith, ko deputy opposition leader, pe anai whawhiwhia e nao pōpō mo nao whalotolahi ki e kai ngā tonga o tā i ni. Nei ai mo whaitkau Felipe Panove, kai ngā loto e Yusas tonga o tā i ni, ka pē fōki mo i kautaki lotu ke ke he, ai ne whakahoko ai, ai ilo pia mo i ngahi whame i te ko i a ai Darwin Tongan Association. I loto on ko i a i Darwin i kātonga ni, na e tō e ma u whainga Maria Bishop Sloan Slavea, o ne kau ki i ngahi whakataha mau inga, ai a mo i beti kanaka Simonson me Australian South Sea, Islander o North Territory. Ai ana e whahoko i Australian South Sea Islander Recognition o e day event. Ana whahoko ni a wanima pe o wike ko ia. Ai e kono whakaukau i o e ngahi whi unu ke lalanga aki ai ngau e wāo whi e community mo South Sea Islander. Ka pe whoki mo tau ka inga ko ia tupu a o e whanoa ka koe kau Aboriginal on off territory. Na kau ki ai mo whaifikau ai sea moala ka pehe ki a whaifikau haloti kai lahi ko e Palestinieni o e Pacific Islander Council. I he pulululu whoki na te la vātu a pisope o ne kau ki multicultural community leader mo e Palestini o Pacific Islander Council whaifikau haloti kai lahi. Pehe ki tōan Palestini ko a Laurent Yabai pe mo Australian Federal Police community tare kita pe moe migration on North Territory pe moe na fono ke ke o na matakari e valo i e fatahani i he mele luka Darwini. A pe fong mwa fia alahi alawatu a pisope ki he taha o haki tamasi i ke yako o kuei ene pisnisi aia ko e ta uhufu maa fitu ko bachirei o pama fi hoko ta o hofo ma fitu. Ko ene businessi, ko e Outback and Craver, ai ane lama tu episode pis la lea o ne whakaha koloa mo tapo ki. Ko ki foha pe ene taha o ne toa pe a moafu ki a whehoko o pe tani e ua whanawhanoa ni ua whaou pe a moe vai ko puna o pe a. Ka malo ki ngai ngā walahi ko toa pe mo kawha kawha i ngai whatonga lelei whawhiwhia o i kai ngatonga pea ni he wāhinga tāwi ni ka koe Northern Territory. Whaosi pe te tamaka atu pe ae tāmono atu. Pe heke ngai tamai ko toa pe ta tō ta whaotua i mulini e whamanatu koea o sapate tamai a pongpong. Whatawange pe heke ngai tamai mo tō ko toa pe ke mo ma o sapate tamai fonfifia mo kalase ia a pongpongina pea ke mo ma o ha weekend o fonu i he tapu kina. Ko tui pe koe ngatanga ia ki unong ongo ko lawa o kokot me mesene i he ahoni. Patawang pe na yong lele yat o falahe at kamoto ko na pe malo mo me mai kamo me a toa fatu kwa uwe na itonton tui fua malo.
0: Malo a pita uwe na hano ome tau ngahi o ngongo tau tok felongo aki i he wike kahao. Malo.
2: Ko vai me alala toa kalau? Me kautaha koi a Planet Cars, muna whanongonongo me tuwa ki ki he wikeni malo vai.
3: Malo a pito te vita fea malo mua lao maari a hu eiki. Lerei ai tonga kotoa pengu mu whanongo mai ki re tuoni i he aho wha ufa ufa koe ni. Ko i ai koe aho fukeni a tae tokolahi ko ia ke nau me a mai ki he Planet Cars o whatawa to mu mea lere. Ke atai pei fo ke ngongo lerei ko kote te whatawa o mea lere. E o atu cashback o kamata pe me taase o au ke ni maf. Pe alava ve pe foki ke toko ni e di motoro he tuunga ko toa pe o ke iai finance. Ai a koe wikeni na itili vat foki me alere ki taulanga ko me alere fo koe ni koe Toyota High Ace commercial ko wea ko toa ta koe ni kwa ene ki ngā ue ke fra au ngā ia ni me alere koe ni. Pa fe a tai pe motoro ka inga ko toa pe o koe ki mui o kalanini ka mui taulanga pe mui Emily Tony. Pe ko weringa toni lawa lele kau tahani o tiri wa to mo mea lele ko mo ngai se mau ko e konga fukia ai toko ni ko ia kau tahani ke tonga ko toa pe o itai ke na uofi hen kau ma lawa lele i pe fra ho ko e ngai mea fra pe papa to e tiri wa to le waho mea lele ke fitu ko ke ia e kas ke ke mea lele ke waki ko ia sa pate tamai o atai pe taramonu tamai ko toa pe inu sirani ko ia ko sa pate ko inu koko mai ko e ho sapata mai ka mai ka sau ek fa fine mo to ko mo te ke ta ri se tema e ta ta le le mo to ko ha pe mo fe ma e kalas ke ke ko ye nga nya le e te mo la va ke fo ke pe facebook a ko ia a plane cash pe ko pe ko ia a aku o la va ke o atu ai nga hi ata de totonu o nga nya le le ko ia la va ke mo fa ta wat me tu ma to lu pe ko ia ma wat ai nga hi ka SUV o a o ke ke nga yut mo fetu tak me ka te ko fika telefoniko no a uwa no a fetu hiva no ni ma no valo pe pa auto mai pe ke mai ate fika te au fetu no e Nelson Street i o nehanga ka mo mea
4: promo ki ga mo ki fano no ia ko ni e kulupu we the people New Zealand Community Incorporated ke wikeni o guato e be fano no ke ka me mi pa Whakato ka ngai angi mua, koe tau polo ka lama wha malo sino mo whakawhiohi, o ku whakahoko e beia he Star Hotel tua Sila, tōluhi waua Great South Road i o Tahuhu, Auckland. Aho pure lulu, oe wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Pea koe tau aloha tei ki he mahina ni, e whakahoko ia he aho pure lulu oe wiki ka hau, ua ono a kosi, ua afe ua ano. Pea iei moe ngahi pare ki he tau whi auhi disco, uolosi, pea moe aloha lereitaha. Koe iei o kuata whakaafe Loto maafana ke tōrika reka kotoa pē o Loto Aokalani. Mou mea mai, ke tau polokalama whakamalo isino mo whakawhio hoi. Ko mui le rei mo mui fiefia, mo toia a We The People. Whapapatu pirikita anoa, ofisa fetutak.
5: Senga maare koe ni, ke o atua i a ki whanongonongo fo ime akai koe ni. Na toki tau mai, e mau fo ime akai me i tonga, koe fo i ufi, koe kau meire, koe kaho kaho, pea mo mahoa. Pea pehe ki he mau fo i talo tonga, koe fo i maniok. Ko ia, fetu utaki mai ki he fika telefoni koe ni, ki he tu asila te ke mau me ai, pe a mohono whakaiki i ki. Koe telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, malo.
6: Koe whanga maari koe ni, ke watoa i ki whanongonongo koe ni, ai ako tutuku ko ia ai tupou high school pe ko ia ko tutuku ako maulunga ko tupou ko ho tau aho o tok whakaho ko ia ki he aho tolu o okatopa o ikai ko aho nima o septema whatonga iange ko aho aho tolu o okatopa o ikai ko aho nima o septema mo kātaki o teu teu mai ki ai e ngai kulupu lalahi e wha a okalani kulupu ulaki kutaki ai a whaifekau mo i kaufononga kulupu ua kutaki ai a whaifekau mo sese la tai muri a tiola kulupu tolu taki ai sekeritari le sieri vao mo heilala maka
5: kulupu fa au taki ai a fai fekau lolo mafare mo to ki muini mai malo mo fra papa tu me kauta ko listutuku a ya ko malunga ko tupou malo nga mari ko ni ke o atuai a fanono o a mapu avaya ko tu uta mai ta fo manioke me he mapu avaya me homa kano lelei au pito me lie pe ai to elava ke tiri va tu ke kautou rekereka ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa wataha noa ni mavalu fa valu ta fitu fika telefoni noa wataha noa ni mavalu fa valu ta fitu orea ki a opetitovo pe koki mou tolu o mou facebooka hu hake ki hene pes facebooka opetitovo finau pes facebooka opetitovo finau orea ki ai malo

0: Koe tau taimi ku hafe ai wha i he whiawhini tolu tolu noa. Pea koe tau proklama whukini o kuhoko. Koe tau proklama ia pea moe community wahenga Hawke's Bay ki he whiawhini. Pea koe tau tai lele i heni ai tangata ko Te Wita Niulata pea mo Maria Vea kina whakahoko atu ai polo kalamani. E Te Wita pape ka Maria tai tai lele i ki moua ke tau proklama ki he whiawhini. Ka whoki atpe ki ak moua ke tataki mai ai programa koia ai wahanga hok spei ki efia fini. Malo.
1: Pa malo atu e te vita maka e ome a whainga mari ki e te ki maua e te au pia mo Maria Vea ki whahoko atu ai programa a retio pa wike ua ai kainga tonga e wahanga hok spei ko e matai kolo aia ki te ki mautolu ai ki omi ai fainga mari ko pego yo fa to fa malo e yo mo retio e te tamak e ki o mai fainga mari ko ngia te ki maudol o ko rat be ki ta un ave be mua ai lo tu kamata na e fa ya ki ta por kama ka mau ka ta ho ka pe i he e nga i ta po ki ko ya e ki makamata ko foto ko to mua tu ko fa fa ta mo fa malo Pea mo whakatapu ki hau eki, ka ma hamatapure, ka pehevo ki kainga whanong ko toa pe, o ku nau mea mai i e ope, pea mo ata mo rea, ki e proklama koeni a e kainga tonga i he vahe ngā Hawke's Bay. Ko e ngahi o ngongo, hange pe ko e gulau, te u rakamata te pe ngahi o ngongo i hoktafa aki, pea toki tuku atu a e toenga ngahi o ngongo ki a Maria Vea, te kapau e te eaha ki tai miai, pa te kifaya ha mapo tānoa, e anga he kawenga lalahi o e ngāue a e community tonga i o mawahenga. Koe ula ki pē, ai o ngongo, koe whakamālo, whakalukfua, te a mei he paisteni o e community tonga, pa fikau se fesi veikoso, ka umā ai tokoni a paisteni, whareke toa a tupou tua wāu, Ka ma ai toenga o i kau puate, mo i kau mea mi pā. Ke ngā hi whinga au aki o toa pē, ai kau mea mi pā. Mo i ngai kupwe kau kau aki o toa pē. I he māhina maho inga koeni ko ā kosi. Pea i kai ke ngā tai, ange pe koku mo ilo, na kai ke ngā tapē i he wike rea whakatonga. Ka kuhi ko toe pekia koeni, ai CEO koeni, o e o e council o koni o Hawke's Bay, Nigel Pico, pia koho mou ngāi ngāwe ko toa pē koia e Maria ka uma a wharike toa, pa mui kau whewhine hono teu teu i, o e pa anga koeni o Nigel, i he mara e koeni koe i Hastingi, ko e fu utanoa mahu inga ia, pia mui tanoa fungania, ka e uma a foki, aho mou hiwa, na e he whahoko, a ki mou tolu koe, na e lava atu i he i he prokalama. Ko iau whaatoa, e whakamalo lahi, pia ke whapufungai atu, ai pasteni, ki e kinau tolu ko toa pē, i he community, o e ngai kupwe kau kau ako toa pē, i he whetokoni aki koia, pia mo e lava mea koe ku tau whai. Kai ke ngāta pwhokiai, ki he tau wiki rea whatonga, neongona e Nengo na kai kia tau whainga maari e ko ilo pena ki whainga tamaki pena ki i tōmui ai o mai e kau lesi sita ki he porokalama kona a rinta pa mo le teo pie mai na ka umoa kolfa mori mori atuai ka koe maumea kona e whakahoko koe ni i hestingi na e whaka ofo ofa mon kamata pe me au sāpate fusifuka i he kaunsoro pa mo kawa a whae tu o taha e meia fo ou te alo ai pe o au ki tōna ki e wike taha o e whakawhofa mo tau whaatua whakamalo ki he ngāu e lava mea koe ko mō whakahoko. O taha o ngahe o ngongo, ko e whakamalo a pe ni ki he whito ki he ue Shaspe Siriana, ki se tuata Shaspe Siriana, i a Paula Huahul, ka umā e Thomas Tuavao mo nau kainga lotu, Hui ko e si lava mai ai ongo whaifukau Wesleyana pa Meitonga ai ko whaifukau Evlia Miriku Kau koe pule whaa mai a o e korisiko tupou i toloa. Tika o maa se luki fohana si mui mui wharao mai pē me ai. Pe a mo e whai whakau ga mei hango, mei he ofisiko ni e wahi whanua e wā. Ko whai whakau lo peti ke moe atu. Na whai mauwheo hi i he pō pule lulu, ka whaka whie whia moni. Ai si o ki he ngawe koe lava mai foki ai ongo whaifu kau koe ni ka nasi o mai hana whi mau fa fwoi tui tui ka koe nasi o mai i he tui tui ni koe whenga ki mau ha fwoi pou koe hui pe koe ngahi a o whae ai koe whama a pulu i toloa ka o mahango hu whakatamu pe a koe osi whapapau mai me he se tuata o e wesirana koe osi lava whao ai container fute whanoa e ua, koe a fonu lerei, pe a ku osi tewa ki atuia, ke ave, ke whafora awet ki tonga. Ta koe o whatai, ai whaka malo, ki he ngahi kupwe kau kau ako toa pe. Mi he foki, e kai ke ngalo, ai wha malo ka petula, a tuia ne toa, pe a moe kau ngawe RIC, kau maa ki nau tolo hono kotoa pe, na mou tokoni, ki hono whakaheka, o e pou koe ni, pia whamalo atu ki he kautaha koe ni a Steve, kao ma Simone, kao ma Tevita, mo ki nao tolo ni kātoa pe, o ki he kautaha koe na mo ma umai e pou koe ni, pa koutu i ke pou whaafo whaen, e tolonga. Pia kai fōki ko hato ki ave pou e ni a mei Hastings, malo koe uta ake ni hono ua, na e uta mahalo e ni e tau e ni ua miai, pe ana tau mana tu ko toa pena si me ange pe ki Hastings ai pure goni o pure aku gono toloa ka ko se ke tai la ia o se si a five kau a atiol o fai fra malo ange ka tau tolo pa ko fuma tai kolo ai pa pe pe mo fi fi a i he tau ki hoko hoko atu ai fai fatongia ko tu i ange pe o ia tau wahenga ko kalapu ko istu tu ku pe ta ha kala toloa i ta wa nga pe ka pau ne ngo pe na ka ke o si ha tamasi i ka u ko istu tu ka to ko ya ko fa no ngo pe ko ta pe ta ta u e u wi ke a to e u wi ke to lu e la hi pe ko pa fa la hi pe ko ho la he a ko pe tu ri ai pe ka ko fa fe fe pe ta ko ko ai pe ta u ki a nga ko ta u ku mi po ke fa he ka ke a lo tokoni i he ngahi a pulu koe ni he kolisi, ka uma a nei kolisi koe ni sesi i hango, te whai ake ai ngā ue. Pa koe whai te whai malo ki he kau, kau memi pa kotoa pe o e koistutuku a toloa. E kau kumbo te whai malo e taha koe koe lava si e ki ofana e whai koe ni he pōtau pule lulu, ke si yongo fai fukau ko ni koe ukuia e taulea tonga koe si pe kai ha. Pa koe kufai e talamonu watu ki he yongo fai fukau ki a Briami Liku ka uma alopeti ke moe atu. Ka taimi kumosi foke atuai ki he otonga talatu pese mau ofa koe kainga ni Hawke's Bay. Ka pia taimi ki mutu e liu mai ki fai tau feohi o ku taitari rei ki mutoru e he kainga pa moe community o i wāhenga Hawke's Bay. Koe taha e ngahi o ngongo, koe tau koe Prosom Parade, o ai ke whahoko ia i he aho tona ki tahiwa septema, pia koe no koe komiti ena koe a Maria pa mo katamu koe ia, ko nas papa pau ima ko si mau e lori, ke whai kono teu teu, ke whai aki e tau float i he umea koe. Anga maheni pe, ai o whatongia koe. Koe taha nga he ongo, koe whai te whamalo ki he kau me mi pa, aki nau tolu na nau si tokoni mai ki he lulu koe ni na e whakahoko i niwa top tapu aia na whakahoko ane afi, ko tau ilo pe koe o whamamani lahi ko alue nia ko ki he whaka Vaabure anga ai lulu koe ni pako whamalo atu. E o tau wahenga na e maua e tau pare ta. Pako whamalo atu ki he kakai ko toa pena na usi tokoni ki he lulu koe ni na si tataki e Maria. Pea Maria Vea na si utokolahi o puto pe kainga niwa top tapu. Pea mo tafea au ma ki nau tolu no ka to pe ki nau tolu ku ya na ka inga ko ye ta ko ya ku fa ta fa malo pe a ko e pare a fa boy ko e bu bu ka pe tu ku pe ya i ni o tapu ke fa nga fa nga pe ai ke ta wo tu ko ke he ta ka hau ke he ki he hufi ko e o e fare lotu e lava le re ai ai ngai pola pa ka toi toki toi ai pa tau toki o mai moia ki tonga e ki hoko atua. Koi am wha maro atu, ki a wha boi, ki a ma a o madua ka maria, ki a ma a whiao, si whae a ngā ue. Koi taha o e ngahi o ngongo, ka o toki pasi ki a, ki a maria vea, o amanaki foki ke whakahoko ai konseti, lahi ai wāhenga, ai community tonga i he whalaite tahawalo septema, o kua kamata e mau ke tufa atu atikite, a Neongo na e aike tufa i he ahoni, ka ku tehe ku he komiti a Maria pa mo e kau whewhine mo kau tangata, ke toki whahako no tufa he moni te, ka e koe whaka kau kau, ko he nga konseti ko ni, ko he koe, koe tau koe, project ko ni whare whakolo, ani ko ku lotonga whae ngāwe ki ai, he te kapau iaha ma whae ngā Maria te ma te tano whae ki ki ai, ko osi unu e ngāhi kupwe kau kau aki o nau whae, ai ngawe ko ia ta ta te fito ki he e ta faki ko ni ko e o e timi project management team an go ta takti ai e muri ai na ka uma ches mo ki na dolon ka to pe ia hange be go ia ta ilo o kamata onu ai nga hi kore a panga ko ia mo nga hi fundraising ko ia pe au fe mau pe ia ke asio mai we ba mo ta fa ko ni pure nga o ku te fai mo ta un au ta to lo community he pe ago ago tu fa ko ya e tu fa ka to ka to ki e tonga pe pe ko konga tonga i ne pia pe mo hasting flex me ka to e u wahenga ko e ko tu i ko a pa ko ha ka ta mo na pe ko ki na po po me ya na to ko ko a ho ko fa ya i ai tue mo ma va va o tau fihi ko tau piloto pe te heka ki tau pe ku te o whanu wharea i hatate tau whaka malo pe ka ku malo ko te konga pe uongongo ko mau he taimini ka tuku atu mua ki a Maria Vea ke ne hoko atu ai e tau ngahe ongongo malo
2: Ia, malo apito, te vita lata fa malo ko unga ko taimi kone ko tuku mai ke ke whai ai e ta a ngongo ki he whikau aki mo ngai o ngongo mi he Hawke's Bay Tongan Community Lang for No Society. O ku atu ai whakamalo, ko ngā neongo ai ngahi whatongia na e lava mai o kamata mai pe mi he wike na mo mo ua au pito a whingau e aki pa ai komiti pe a mo e si kau me mi pa kone o e komiti tonga ki hono whakahoko mono whakalele ai wike lea whatonga. Ko e taimi mahu inga foki eni na lava ke lava lele a ngahi polo kalama o hange ko lau ko e aniu. Ne kamata pea polo kalama fra maafana e kamata i he aholoa ki me i he no kamata anga koni o kawa me he i hono whae kawa ko ia fra taha pea moe meia pea moe ni iho kau kansela ne nau lava mai ke ka whakataha ki hono pōpou i ai wike lea whatonga. Nei whawhiawhia, pe wha mawhana, ko e pōpou mai, a ki nau tolu, neongo, ko e kakai ko ni, ko kau muli, ka nai mahino, e nau pōpou mai ki he e tau whahinga a kaucha ko e a tau tolu a tonga, ko ngā hek mahu inga au pito ke tau hanga o whama mawhai e tau wike lea whatonga, ko ngā ko e mahu inga ke whatolonga, pe tolonga e tau lea, i e tau whanau, ko ki nau tolu ai ka hau oi, pe ko te nau hoko atu ngai ngau e koni i e ka hau. Ko ia e whamalo ki he memi pa kotoa pe community, ko ngai whatongia kotoa pe na e lava o ka mata me aho ulua ki o au ki wha osi koni ai ngai polokalama. Ko ngai polokalama whama whana na e lava ki wha hoko he whanau, pe wha hoko lele kai uma ai matua malo ki ngai be mi pa sa malo tau tau te fito ki ngai fa e mangahi a matua ta fa nau ko ngai hakono pou pou i kanai ta i ngai mo to koni mo mo pou pou he kai ke lava ai ngai tala fatongia me ngai me ana tala tu ko ngai ki fa fufunga i he fa nau ko si o faki ko nga ko e ko e ta wike le fatonga na lava le le wike le fatonga pa ne fa fo ofa fa malo au pito i lava ai nga fatonga ko ya ha o ki he ne ki he a o ku ke lele pe nga fo tutu a community ka o ma a ki a committee kon a ka kiti pe a o ku ma o popo wa tu mo tali pe ko nga ki hono confirm mai a eta u a a to e fra fe hange ko lau ko aniu ko ne pato mai pe to fra fe ko no tu fa le vai a ki he kainga ko ne ongo pe ko hai o ku kau mai ki he ki he community ka ko e tonga ko to ape o ku iai e fra fe lo to ma fana ke te ko e ke ke kau mai ke tau kau ngā popo ko ngā ko e ko e langa ngā au e o ku fai he Hawke's Bay Dongan community langa whanua ko uhi ngā koe koe feinga ki hono langa ai holo po koe fale whakakolo ma e tonga kotoa pe i hewahenga koe no Hawke's Bay. Koe ia ai o ku iai amanaki te tau fe popo aki pa te tau fe ngawe aki whakataha koe ngā koe koe ngahi ngawe koe ni i he ne whakamafana ai, ai langa ngawe koe ni mo e mono tataki mai e he komiti koe ni koe ai komiti fantingi pe a ku kau mai ai mo mo si ni fahinga ko una fuesi ai fatomia ki hono kole ko oi fan ko nga ke lava ke langa ai holo ka ku mahalo ko nga mia pe ia oku lava ke utala no atu ai e taimini e ni te fa foka pe taimi ko nga gai nga me ama inga i o pa ko fa malo atu ko me ne ta ko mana tu i ko si fahinga ko ni na ka watu ko na ko ko si o hifo ke ko me ni ko no ai ake oku i ai ho tau ai fahinga i e si nga video na useni atu ko nga ke ka watu ai fa nau pe mo nga fi au hi hiva la mau ka ma ai ai lau vesi lau loto, mahala uke aisi whahinga i a natolo uku kau he mau pare. Pe aku iai ai fia fia lahi au pito me whamalo ko ngā koe. Koe koe ngongo lele ia kapa uku kau e si ai hama wahe ngani. Ko neongo na e si e taimi pe nai kai ke ufuhanga mahi noi. Ai fe au hi koe ni ka nai toki talamai pe he momenti wha osi koe ni pe na kohoku lele i tahape. Ono fitu utaki holo ke si fe ngā e ke hiki a ngai vitioka ke seni atu ke alinta. Ta ko maulele ta hape ia. Ka ki mua ia te whafope ta imi ka niu ko ngā ke hoko atu e maungongo. Malo apito.
1: E, po malo atu e Maria. Ta koe na si lava pe ta umea ka whakakaukau au ne kai ke na kai ke lava o ke tau kau i he whi au he koe a rinta mo mea. Ko tau tau fokia, ko tau lau mari fokia tau e tau tau kainga ta to pe mi Hawke's Bay o ka ke tau fe fe ma o pare ta to fe ma o pe ta to ke tau kau i he ngahi te au i gwe pe ko por kala mo ke ke mai no pe tau popo ki he ngawe le i gwe ok fai e a ko ta ha o ngahi fehui pe e ko si o ke i o ke tai mi ma o ke i to pe ki tai e Maria koe uhi pe koe te te uan o e Prosom Parade. Ki whamatala mai mua ke koe tau whai mao pe a polo kalama koe ia. Mahene foki, kono whamatala foki koe ha, koe taimiko ku laku matala mai, he, koe Prosom foki. Pea koe tau manatu i pe, tau laka mao pe, tau kotoa, he tau fulori me tau teu teu o manakoa ma kehe pe o whātai me neu ku whaavala whakatonga e tamaiki ba mo e mātua na whaavala whakatonga. A kou tui pe koe hango e whangafu kie koe na tau sio koe i niwa tau tapu e whangafu kātonga ka pa kua si au mai a whangafu kie ia ka mūtolu he na si au mai i he whakapuna. He ka kou tānoa ki palape mai mua tānoa koe mo e teu teu koe na o ku amanaki ki he ke tau prosom parit i koe a taha hiwa. Hiri pe e tau konset i koe i he po flaite taha palu. Malo, Maria.
2: Ia, malo apito e niu e te pitalata. Ko te te watu koni e whahoko ai konseti koni koe ai community tonga e whahoko i e po flaite po taha palu. Pea kono aho hake pe ki he aho taha hiwa. Ko aho toko naki ia o septemani, e whakahoko ai a Blossom Parade. O kuanga maheni ko e mau ape, ai si i kaumemipa o community, anga maheni ko e tau hoko mai eni mahalo e fabe nima a e mau fai a ngawe tataupe. Ko nga iho no, ihe mau ka watu ki Blossom Parade, pea oku mau lava atu kotoa, ko hape e mau mea oku mau ke o teu teu i aki ai loli. Kai tau tau te fito ki he koe fie mau taha, ko nga ko hamea whakatonga, pea ko hamea oku asi ko hamatala akau. Ko whangi mea ko nofo mau pe, me me koe ko poko ki he aho taha ko whaia Blossom Parade, o ko nofo mau pe o ngahi ai whangi matalai akau. Ko whangi matalai akau, ko ni ko hape e ku mea ko ngahi ak pa whainga mea, ko mea pe o mau ia pini, ko ngahi ake matalai akau, ke ulawa alo teu teu ake ai loli. Pea ku kau mai ko toa, kau mea mi pa ki he ko hai o whainga maalia, ke o mai o whai o teu teu ko ni ko ai loli. O ku mau teu teu i ai loli, Pia whakaheka ki ai a mau kau me mi pa mo e mau whanau ka ke nau lava lua i lalo. Ko ki mau tau lewa pa mo e whanau tau tupu pa ko me me ko tala vohuia mo e fine mui ka o ma whanau ako. O ku mau lua i lalo whataha pa mo e kau me mi pa. Ko taha pene e mau hanga whafufunga i ai community ke mau kau watu i he katoanga. Ko katoanga mahu ingani i he vahengani i he tau kotoa pe ufa ilo nga i ai. Me me ko tau kotoa pe ko uhinga ko feitu uko ni ko me aku i loa a fitu ko ni unga ihe fo ya kau pe au ku taimi o ku laku matala mai ai pe ko taimi no ku laku o ku ploso mai ai nga hi matala ko ni ko ihe funga ko fo nua pe au ku faka fo ofa no matala tata te fito ki matala o ape

0: laka kone e ploso mo, e te vitalata.
1: E te vita, ti ki fa moui mai ku mate mai ho.
2: Kaka, pome mo, iyo. Malo, iyo, fa malo atu e mali hano, hono fa matala hano lave mai ke fraiki iki, o programa ko iyo. Hange ko, hango ho fa matala, iye va henga ko toa pe, ku kehi kehi pe, nga himea kuna fa mamafaka ko tau feitu, fo ki ko hange ko taranoa, fo yakau, o pea o kulahi au pito, pea ko hono taimi beo ke wha hono, hono celebrate, o ta wha ko ia, ko hi ke wha manatu mao be, e te fito i goe mawanga mo uia, o ta wahengan. Ko taha o e ongongo ko toki shefo ki he tairi, ko wha ha wha maalo atu ki he ngai klupu koe ne RSE, behe koe kau ngāwe koe ni koe i he prokalama ngawe mai ko ki tōpureanga kau tonga mo pe Pasifiki, programa Nusilani, o ku e whoki at whoki he wike kahau a e kurupu a kisi me uhamaka, ko e kurupu e me mauwhanga, pa te nau whoki at pa te hoko mai ki maake wike hono ua, a ke tolu, ko e kurupu i a petula tuene toa, pe mei ewa pa fa de fra malo o mo webe mo nga grupo o na ke no fa de ke fa nga awe ka fa malo a de pe i ta fe ka ka aki holo i nga nga we le lei ko na bu fa pe a gu ma to ka nga ma pe ke ma no pe ku mo le lei ka ke mo to ki ha nga fa nga ta o fo no nga nga ka ke hange ko tala noa, ko ngawe lahi a ko ni ulo tonga whai, hange ko kuru tala noa e maria, ko ike tau wha, ko ike wha tala noa ti teila ki he tau ngahi, ngawe ko ni whai, ki he ngai fundraising, la lahi ko ni koe, ki he tana ki ko ni paanga ko ni, ki wha ke langa ko ni, o tau whare whakolo, pe koe tau senta ko ni kautonga, ko me be ko me be asi me ko ki tu a ki e lo ki ta u kainga hange ko ta ki ki konseti ko ni fa ho a ta valu e ta ko ki fi ma ba ki fa manatu ko to pe ko ai ho ofa pe ko panga ta ha ko panga e ua o ku le ko ti pe ia e ka ta pa anga ko ta pe ko o se ko ta u fa pa anga e ko inga o ku ai ai fika charity pe ko e oe society te ke lava o claim ihe tuku hau ai goe go umea beo fi mao beke fa mahino oku tau entaito o ki ai pe oku mahino oku mau a ngā ue ko ia koe oku whaite whaka malo ki he ngahi whetokoni ako toa peko tau whai, ta tau te whetu ka koe e maria pa mo kulupu whantingi, i hono whakaukau, i holo e ngahi mea, ke lava lelei, ai whai whahoko e tau ngahi ngā aue ko toa pe. Ko ea ko ilo peko ose taime, a ku maku tuto usio ma a te vita, whai a te whamalo, e te vita pa mo rinta, he omea whai ngā maria koni ki whahoko ai, ai proklama whakaui ke ua koni, ai kai nga tonga me wahe nga Hawke's Bay ka mau o fat malo bito
1: io linda
3: fa malo lahi atu e te vita ni ulata ka uma foki a Maria Leti i e fraha ko polo kalama e aho ni tala monu at fot ki na e iai ai ni ihi i ho o mo whanau na e kau mai ki he mau fi auhi o ku nau kau i he mau pare e toki i whai pifi tu taki atu ko uhi ko e me alfa ki nau tolko e na nau kau i fi auhi malo apito tau tok filo ngoa ke polo kalama hoko
2: malo apito
0: malo apito
2: malo

0: ko e tatai mi ku hoko totonu e fa i he e fia fini. Pe ko ta programa ni o koko, programa ia a ekolis tutuko, a ekolis kotupou, pe ko tata lilei foki a e faifekau, a moi kaufononga, ki he programa i he e fia fini faifekau. Tata lilei koe ki he fia fini, pe ko ate fainga maare ko ni ki a te koe, ko uhi ko programa ko ia a ekolis tutuko. Malo faifekau.
1: Malo re de vita. Pea malo e lau maria e hawaiki. Ka mā e ka inga whanonga ko toa pe. Pea pehe ke paiste ni mo e koristutu ko toa pe. Aotearoa. E korisko tu pou. E tarangata e te kita o whaikitua ka tā ke whaka kato atu e i porokarama o e efia fini. Pea tuke e whahata rotu. E tamai huno i kaiea, a hoa ngāi ne whakau fō. E kukiro e ngutu o kulea, ke tāla e poto, langi langi, e mafi mafi a hoa fio. Ma wofu hake e pongpong fō e a koe ni, mori ato e pōuri o e pō, ka hoko mai māma e a ho, e mafi mafi pēia, e a fiona. Pero mau kau, mau mau kei mau pe, ai mo ui, e maf maf fai fra mo ui e a Fiona. Pe mau mau e mo ui, ra vai ki fra kato ngai ngafa ton ngira toa pe, la mau vai ki fai ga maari e koen ki poro karama koen e le dio, ki tau vai vai mo fei na se aki ai he taa puak pupu ai o tua, ku fai e ka tau fra koroa, ka pe ke kau kotsu tuku, Wai kau whanonga o katoa pe. Atu ke rang rang ia ai o tua. I e poro karama e aho ni mga ai whatongia katoa pe ku tau whaka katoa. I wafa e tamai mai alo. Mai lau maari e maa anoni. Kore ke uhu whangatu. I he tala whakatapu ko tala mo kāpui. I he ngaru e ani. Tātā ke whahokat pēha ki o ngongo, moa whanonga nongo, la moa tara monu, me he tau poro kalamani. Ko ura ke o ngongo, pamaro rahi a pito ke praiste ni, ka mai ko mit pule, a ko sutu ko ia, tatori a te rani, pamaro rahi he lava e whatā koe he mahina kuo si. Pea go whaam pe ki whahoko atu, a e whakaam ko ia, mga he mea na e whakapapau i e whataha ko ia. Ko hi ko e te wā ki o tau aho, ki e tau whau, e ko wawe beta i mi. I e wanoa wafitu, u tau o ala tueni ki he whakaosi osi e tau ni, e whawe beta i be ko tau mawe mo ui, ka rao whakatoa e ngā whatungiga toa be. Ana e whawa pāu ia, mo whawa kato e whata koe ni, ko hi ko ngāhi mea ko ia, ke whaha teu teu ki ai. Ko hi ko tawa ho, i e tau ho au. Aia ko e mahi no, ko e haus ko ia, pe ko e taritari, pe ko e whakalere ngāhi poro karama ko tawa pe, e tau aho, i he tau ho au. Aia ko whawa kato ia, e mahi sau te. Pareko koreat be, ko hi, ko motoro toa be, ngai klupu, mo ngai korisutu, ko ngai otsiasi ko toa be, ke mo riu teo teo mai ki ai, ko hi, ko tau aho. Aia ko aho koe, e whakahoko ai, a toko naki, a tā tolu koea o whē poeri, e wanoa ua fitu. Aia ko e ofitaha pe ia, ko tau aho, ko mao hanga beo, Pravei o iloi. Koe tau aho e ahta whaa koe ia o Februari. Pea koe au fitaha pe koe ki a koe ia. Koe tōna ki ahta toru e whakakato ai. Au tau aho i e tau pōu. I kai ke ngata ai koe feitu na swa mawia he whataha komiti pune e whai ki o tahuhu. Koa kawata ngata o ke nani. E whakakato ki ai, ai tawaho ka koe falai je pai te koe a tahawa e pai bea e kua peohi i he pō koe a mō falai je mea kua peohi kua tō wako pē mō kātoa e koe tūtungu i ai pē i whakawata ngata peo ke nani i he pō falai je ka kufate poro karamaia e malanga i ho tawaho Bea koe tokotaha koe koe upa amu ai porokalamani kene maranga i koe tau waho. Koe pure ako maloro. Ai ka pure ake maloro koe ni ka fai pekau toke tā te vita pare whau. E koe ai e tau wako, ai tau tangata. Nā wako, i taimu koe ni na e pure ako ai, ai fai pekau koe ni. Tau te giaha no whainga maalie ki tau whiohi ai moia. Raia ka koe whaifikau sea e ni a wawa au. Pea koe au kwaa me kou midi e whaifetu tanki ai he wawetaha. Kou hi ke whainga maalie i hono taimi. Ki wholau mai ki whakato e maranga i koe a tawaho. Kai tepte mai e wahe saute. Ko hi ko tau toru te tau hanga o whakakato no whalele pro karama mo no haus koia a o tau aho. Ai ai ai ki whaiga maari e ke tau toki whakataha whakawahe saute a tau toru pe ke tau tala noa ko hi ko e mea koia e whai ki hono taritari pa mo no whalele a e tau pro karama koia i e tau fo'o. Ka mō kātākia e ka o koesu tuku o toa me, wai saute, ngai feitu, ngai tōako, ngai kurupu, ke tau toki i tāra noa ki ai, ko hui ko e tau katongia ko ia ko tau aho, ki he tau po au. I kai ke ngā tāi ko e tau proset ko e koe ki ha kumi ko ha feitu o pe ko api, ke whai mea e tau whai fatongia, ko tō ko mō mea i ko tō abe, ko hui ko he loro tonga ni, o ko kei ki aha feitu ke tau whakamā apo opo ki ai. E tau whai fatongia, mō ngā he poro karama ko e tau koe sutuku. Ko i au kei hoko hoko atu pe, e tau whenga paanga koe ki ai, ke tau protect ko ia. Ko i au kore atu pe, ke ngā i feitu koe na ko, o ti kei ke whakakato. Kato te whita ki o kala nini. E, pei tū koina ku mō māu, pia whakahoko mai be ki whakakato, ko hui he ku whi maurahi au bito. E maurahi au bito, kai ki aha pei tū le lei, ki tau whamāu po opu ki ai, ki whai me ai, ai whai patongia, pia mohono tauhi mō no tukanga i gina, ai ka waka tutu ko toa me, pere ki ngā tai, mo te aha whainga whorau, ma whainga umea ko ia, e lawa pe ke toa ngai, ai ki umea ko ia. Ma kai ki ngā tai, ko pie whakahoko atu pe, ko hi, ko mō tō ko toa me, o ku iai ha mō opua, o mō paanga, o tokoni ke he project ko ni, pe ko tokoni ke tau mea whakoe sutuku, e lawa pe, ka rekoti pe ke sai, rekoti pe ke māo, ko hui he marama pe ki ato ai receipt me tau tau paanga ki mo rama a claim aki me Indian Revenue o mo receipt i koia. E ko hui ko mo hanga pe i loi ta osilesi sita i e pureanga koe ni no sirani koe society ki tau tau. Pe kai ke ngatai o kai pe mo tau whika ke tuhau pahinga Pa elawa beke ato receipt ko ia ke mo claim aki aha mo whamore pe ko mo tokoni ko ia kwai. Pa koe kata ki uwhema beke mau mo mau bopo ta whaan ko ia. Ko hi ka koe whaailo at pe oku marawa, oku lawa. Le lei beke ato ai receipt ko ia. Ke whakakata pe claim aki ha mo teki ko ia me Indian Revenue. Ka koe kore at beia ko hui ka ngai whetu koe nao ku mō māu. Ta tifiti o ranini bea whahoko mai mbei ke ngoske i tari. ko hui ke lawan ke whakakato he whi maurai a bito a peitu ke tau wha maa bobo ki ai. I kei ke hata ai ko whi whakamalofo ki ke komiti sipoti. Ko e ke komiti sipoti hange koia ku muhanga ilo i kau ko situku rotonga lere whakatuna men. Agapulu. Ai ko time valu oku nau kau ko i kia i pa rotonga lere ia. Ano tonga lele atu e taimini. Ka koe whamano ke komiti koe ni ae tuna meni. Koe hika na upiki ap o whalele ki mea koe ni. Ka na wha ki ke taki mu ai te vita. He koe hika ta wha taimini koe na e kei mo uika no a pose. Na e lele lele ia upito ae tuna meni koe koe he taimini koe ia. Koe koe kia hataha e toi mahe ni ange mo whalele ae e kon ki a ka pulu tuna me ni a ko ko ka u fema rai o to ko ni ko i ko e u mea ko ya e ko wa ko fa matala ko ni ko manat ki a no a pose e taimi na e falele ko ko e tuna me ni ko ya a ka pulu ka u fa malo be ki i ko mit ko ni e na u pick up ki falele ko ni e ko maha winga Ma venga pito ko hi ko tare ni ti ko ni ai fa na u ke na u nga a nga ki pa ko hoko ni ko ha me le le ya pito e ke nga ta be e he ta u ko tu du ku ka ko e fo nua ra no pe tonga ka ko nu silani u pa no be ke ta u ko ni ai to ra ko ya ko e ta u ka u tonga ko ka u ko e ti mi ka o pre ki ko e fa ka pe fi a pito e fa ka ma fa na u pito e tau whanonga o tō rahe, e tau tamaiki, e tau whanau, o nau kaua te timiko i a whakonoa a Nusilani, ko hiko e orapre. Kaku mahinga bepa e tuna meniko ni, e rawa me whakalakalaka atuai, a whanau, o whe beha whakipe wa timi o nau kau miai, le rawa me o miap nau tolu ke nau hoko atuai, ki hato e timi to e maarungange, Ka whakaraka i be e na uwainga, po e nei aha pulu, o au kui ha taimu to e saiange pa na hua tu o kau e ngai ki milarahi, ka hao tiki oro pre ki kau papi e pia a bito e tau whanongo, ko uia kui toa toa rahi e tau whanau tonga, o kau he timi koni ai oro pre ki. Ka ku whamaroko hui ka tuna meni koni aha pulu, o ku lelelele i be. O amanaki be ia ki osti Mako maina ka tu upe, oku oski ai e tuna meni koe ni. Toki mau haa whaa haike iki o eki whaa matala koe apa e toki whaa hoko atu pe. Porokarama ka hoko, ka ulele lei me ai ki tuna meni koe ni. Oku whaa maro a bito ki e komiki. Ika ke ngata ai, ko hui koe Ongo ta whakila lahi e ne ua, o nofo atua e koe sotogu. Koe ta whaki koe o e sipoti, mo ta whaki koe o musika. Aia koe ngō ta whaki la lahi e nia ki mo ui koe koe e tangata, mo e anga koe koe e tau whanonga. Ika i ngā ta pehe e aha puru e sipoti, ka koe ta whaki koe o e musika. Ai ko whamaro a bito ki e komiti ko ni ko e musika, pa whamaro a bito ki e loya, ka rupi manuki a chanko, e kuhi e kuwhai pe whainga na alawa ke mao wha seti me aifi, ai maa maro a Franz Ben, ka ko whamaro a tau ke tale ki taan, wena dolo he komiti, e ke i puke puke ko ia. Ai whanau, e ta whaki koe ni o musika, e ta whaki koe ni o e iwi. E koe e tareniti au bito, au bito e whanau ia, a tau dolu. Pei ngata pe whanau e kau kosutu ku, kau kuiai me whanau ia me kau kosutu ke, pei me whanau tonga pe e paku atana pe. Ke nau kau me nau dolu ia ko iwi koe ni, ai mama loa prosperity. Ka ko no whahau ka tuwea ki mō tolu me i tua karani mō tolu ma tawaki ke ke pe. O mō whanau mai ki ar kei ok lele le pe. Ai ta whaha koe ni koe koe, ai mamaro, raspeni, whamaro ki e loyaka rupi. Ko hui koe toko ni mai ko wehe ki whema au pe. I aha mea ngā aue, ke fai ai koe ai ki koe ni, mea koe koe tamai ki. Ika ki ngā tā eko whā mānoa bito ke a koe tama koe tama kai hiwa koe na o nea ngā a langi. Langi mausia, koe boila pe koe tau project koe ni mo Marceline College. Koreshi koe Marceline. O ku anatpe ke ose ai koe i contract koe ya, ka aku whamalo ka langi ko kuhi ko ne puke puke ki whainga maari ko ni I kai ke ngata pe e he ne a ko i ko e ko e whanai ko e whanga a mua me ko risi ko ni Marcelini ke a ko i e whanau ko ni i eisi palasa pa e kai ke ngata ai mo e toi ngā o e ko e ko e tunga whasi whakatonga tunga whasi whakatonga te ako whamalo a pito ka langi mausia Koi kono mau taimi ke whae ki i ako koe ni, paka ki ngata mea a ko a koe koe tamai ki. Ka e lama he ni mahalo be, tauni be, e mau ai a kipkeiti pe koe haa e qualification ni, e lama ai ki tamai e ki koe ni a rangi, o resi sita, i he pure anga nusilani, e sa teacher, koe whae ako musika, koe whae ako isi. Me aifi. Paka taimu koe koe e mawai koe ia, pa e ata e ke ne hato e whahainga korisi pe ia, a ke he ku ne osi mawai e lesi sita, e se titra. Koe whaia koe ia, e ta whaa koe de musika, e ta whaa koe ne if parasa, ke ne toa tonga ea duha toa ia e korisi kehe. Ka oku whawhiwhia bito wa whaa maro ke tamaya koe ni, e te mau whainga maari ke whaiatua e ki rako koe ni ako e te whanau koe ni he Marcelini College. Ka koe pui porarama koe ni koe tōko ni pēia me he potungawe ako. Ki he whakakato e ki umea koe ni, ka ke te au koe whakalakalakalahia e tau project koe ni. E koe si tutuku, e toi aha mato e whainga maari, e mato e taha pe. E kai ke ngata pe he tama e koe ni, ka e toi marawa pe ki a taha, i he kau whaifi tonga koe i he ni, koe hui ke hu he poro karama pe he ni, e lawa lewa ke le sita ia, i he mani. E koe te le sita pe he titsa i he New Zealand government, pea koe e lawa pe ki te ngāo ea ke ki umea koe ia, i a feitu pe i mamani. Ka koe a koe a maro be he whakakato a ki project koe ni, ka ku lelelele a pito be, e koe kontra ki maare o spe e tauni, a so whak be ko hui koe e stip keiti ke e tamai o ei koe ni. I kai ke ngatai o kuto e parani pe whaki a e komiti koe ni ia, musika mo i kau koe stutuku, ki he tau fo o ke ne nau hosi hasiwi ifi. Pai whainga maari e pe ia ki ha ifi a ngahi pai anga rotu a feitu pe ia te na wala kau mai ki ai. Ki e si wifi ko ni ka kono whakai ki ki mo ono taimi e toki whanongonongo ati pe ia ki. Pe ko e pai i a mwafiatu ki a ho pe ko toki mui atu ka pai e teo ki ai mo mau ai ki mea ko ni ka ku pai talanoe ki ai ki whakato e Māma loa praspeni, ke nau hausi, hara si bifi, i e tau po au, ke ngā hifi koto tonga koto api i Nusilani. Kaka whamāra apito ke ngā koe ni whai i e komiti musika koe ane. Ika ke ngā tāi koe whamāra hi ke ngā hitoko wako. E kou lawei pe, pa lawei pe, kou miti ia, ai ngahi tō koni, ai ngahi tō wako, nau aluhanga ton pe, nau tō lue ke pule ako, bea bo ngahi si mao koe, ai koe si lola tonga. Oe o whamano la, he tau bito ki he ngahi tō wako ko ia, pa ko pawhi fi a bito ia, owe tuku, owe tuku. Koe ko loa pe, ke tau whi mai nua ki, pa mga heke ki ta ofi, pa mga mea pe he, koe o whāia, me toko ni ia hapainga taimpe, pa koe o whā mā lorahi a tā bito ki e ke ahi tō ako. E tō ako i anō whāga kato, a e waki i projeki pe koe si e mao, o whai mai me he kori si loro tonga. Koe ia o e tuku e ki umea koe ia, whainga maare me mo dole ke whai aofa, whaha tokoni, pia whaka kata mea. Koe ofa, uwe ka mea e ke whakamalo hi, uwe ka mea e ke wuki, koe ngahi mea koe iae, koe arake me loto, me lau maare ke whai aofa, ke whaha tokoni, whai. Ia, koe ofa maalo lai ta wita pia pōpō watu piki ai, ma bege komiti, presteni, ba mai komiti kule, ke ngai tō waka koe ia. Ko pai koe umea koe ia. Ke oa tuku. Pakulawa, kakakato, pakakato, pai peke lelei, pake kakato. Ko tu e whawhia fia apito ia, ke koe silora tonga. Ka mo tau tōru ko tō ape. I e pai ngai whatongia koe ia. I oi ke ngata ai, ko pe whaka ilo atu pe. Ko hui koe u kore koe nai whai koe koe pe a mi e... Pare mohe koe son tō masi. Da moi loi be ko nei se mawa e un mohenga. E un mohenga ke whare mohe ko in son tō masi. Da na kai ke lava ke, ke kumi heni. Ka na ei be ke se niti ko whaa maarot ka motor ko toa benga ai feitu kuena na o ofa mai ko ia. Paka o ilo be ko ai benga ai feitu na nao tala mai te nao toki o mai be nao sire ni. Ka koe ni na e se mawa ia pa mi tonga. Ko hui ke whahuonga siri ni ke ngahi pe i tonga. Pau whawhiwhi a mito he marawa pe ia ke ngahi pe i tonga e nau mohe ngā. Mea ka koi au pa ilo at beka te motoro ki mea koi ia. Tais whakakato. Pakai ki ngā taiko pua maharoa ta pito ki he community koi i Hawke's Bay. Tapu kau kori stutu kui ai. Wa maro da bito ke community ko i Hotspei ko hui ko e tokoni i he tiuta ko i apure whaama a ulea miliku na whanonga atu ko hui ko e te maa e pou ki whaama a wha maro da bito ke kautaki e community Hotspei ko gai maga ukorisa tuku ai i he pou pou atu ke ki mea ko e nai hawa e ule whaama a ulea miliku o maro a bito e ofa pa maro a bito a e tokoni. Ka ko pa maro ni ko hui ka mo tolo to pe ka ko sudoku i e whau hano inge ka tobe. I a beha ngahi o ngongo ma i mea e to e tuha mai ka tau skiri tari u ke i o lau ma au ki ha moa ma hana pe ko lalo tonga e toki whoko mai ki ne toki whakata ta tau ngahi o mea ka tobe i e tau. Pawe mai ko hui ko tewe tau ahau ki e taupou. Ko buke whainga maare ko ni, ke tala monua tpe. Ko hui ko pongpongi ko e sapate tamai. Ko tala monua tpe ki e presteni ka ma kau ko sutu ko toa pe i Nusilani mo Mori Foki. Ko hui ka mo pausia pongpongi. E mo mawa Sāpare tā mai fie fia pā mō honu mono ia fōki kati mō tōru. Ia ki ngā tāi ku ilo i bea ku ea e kau kōsu tōku ku nāu tō tāu e pono anga. Taka anga e tāu mō ui ku pāu bea ke pehe e kai gā tā e mō ui a tōku tōpua. Taku nāu tā tā alo mai ku mō tōru e nā ko tāu tōru e ni nō lua tui tāu pai patongia ku hi ka kāu ko ia. Koi ai ko pā maro atu. E te imotoro ko toa me, mo e tala monu atu. E sāpate, opa ke mo mā sāpate whiwhia, o pon kersia, a mo sāpate tamai a pong pangina. Koi au koe ea ki whanonga nongo, me o ongo tu atu te vita, ko pā maro atu mara ku ose taimi. Ka pā maro atu a bito he tuku mai ki whainga maari e te vita. Pālo.
0: Yo go famalo at boy, malo apito la valeta por kama ki e fafini. Oye go fa fa fa to tal monu at pe kate go a sabate tamai. A bonbongi. Pa me kam kolis tout to go. Malo apito. Ya.
1: O va do e.
0: O va. Tam tan ni o sta minuti e wanima. Pe a me he fa. Ka o at pe e ta o titua ki goni. Hospital to ke hoko atu ke tau programa koia au ke hoko pe a mo manu fotu pe a mei he kau tutuku koia ai mate mātonga maro.
2: Oku malawa ke uesi ai community i e wa inga whakatupu pa anga Ka pau kuke ho haa whikau aki mō koe pe koha taha kehe koe uhi koe gambling, pe o kuke whakatoka ngai o kuliliu hono ulunga ngā meheanga mahe ni, pe o kuasia iha ngā hei whaka ilonga, o ha taha o kuwhakafufu e ngāwe aki oi paanga, pe kore paanga, pe talanoa maupe e kiewa i ngā whakatupu paanga pe tā mīsi ni. Koe whaunga lele i taha ke whakahoko iha toko ni kie ni ihi pehe ni, ko hono talanoa i oi mea o kuhoko. Ihe taimi o kutalanoa i ai ai palopale mani, ko ho toko ni ia ki hokau ngā mea pe family, ke nau maue toko ni oku totonu ke whakahoko kia teki nau tolu. E Malawai Pacific Gambling, o toko ni atu whakafou ihe telefoni, pe koha talanoa whesi o whaki, o kwhakahoko e ni ihe whaunga whakapolo whesinale, e he kau ngā aue whakapolo whesinale, pe a te nau malu iha ngāhi whakamatala whekau aki mō koe, pe a moe pō talanoa e whakahoko, pe a oku ta e totongi foki. Ko ia ka pa oku ke ilo hataha oku fie ma utokoni ihe tafa aki koe ni, pe ko koe pe, pe tū taki ki e Gambling Helpline, ihe noa walunge au ono ni mawha ono ni meni ma, pe ko ho text ta e totongi ki e walu noa noa ono, pe ko hao kumi tokoni ki e safeguard.org.nz/support.
0: Whainga maare koe ni, ke o atua i aki whanongonongo fo i mea kai koe ni. Nei toki tau mai, e mau fo i mea kai mei tonga, koe fo i ufi, koe kau meire, koe kaho kaho, pea mo mahoa. Pea pehe ki he mau fo'i talo tonga, koe fo'i maniok. Ko ia, fetu utaki mai ki he fika telefoni koe ni, ki he tu asila te ke mau mea ai, pea mo hono whaka iki iki. Koe telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa.
3: Rongo eki ka limo eki whanau nongo ia koe ni e kulupu We The People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O guato ebe whanau nongo ke kao mea mipa. Whakatoka ngā iange mua. Koe tau poro kalama a whamalo sino mo whakawhiohi. O ku whakahoko ebe ia he Star Hotel, Tua Sila, Toluhi Waua Great South Road i Otahuhu, Auckland. Aho pure lulu o e wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Pea koe tau aloha tei ki he mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kahau. Waono a kosi wa fe wa no pe yai mo nga hi pare ki he tau fe au hi disco wolo si pe mo aloha lere taha ko yai o kwata fra fe loto ma fana ke tau re kare ka to ape o loto au kalani mo me mai ki he tau polo kalama fra ma lo si no mo fa fe hoi ko mo le re mo mo i fe fia mo to ia we the people fa pa pa tu pri ki ta no o fisa fe tu tak mate mate

0: koi tautaimi ku toi tamini te wataha. Toi tamini te wataha ki he nima i he fiafini. Pea koi tau programa fukeni o ku hoko, o ku whakahoko atui a pea mei he kai whakatu u koini ai timi mate ma atonga. Koi tai tai lelei a manu fotu manu, o koi tui pe kuong lelei at pea ta programa ki fiafini,
1: Io, te vita, koni,
0: io, malo au pito, koi a koutai delere i a manfotu ki he polokama i he fiafini, koi uhi, koi amanaki koi ni ke whakamanatu e tau e whanoa hono fotu u koi a e tau timi a me he akapuluri ki a mate matonga. Kai ki toi whakaloloa e manu te u koukore peka te koe, ka pau guaha mea ku ke loto ke ke toi ki tuku mai ki mua pa tuku atu ki whehu i ke ta tala noa ki ai, pa tuku mai pa kai kai pa oatu e whehu i ke ta kamata manu malo.
1: Iro, mano puto te vita, pa manu malo tupe ngai whakatapu, ka e atape ke whakahoko atu ai ki programa ku ta whainga kia he whiawhini, ko e koe pete a mea lahi mahalo koe pe whangi whehu i te ke laku mai te vita. Ke u fai peha no ki whakamala atu a whainga mea pete ta tāanoa ki ai, ko ia ko e tauhanga tukoen ki he. Ki he katoanga e tau whanoa koeni ai mate mātonga.
0: Ko ia.
1: Ko ia piti.
0: Io ko whamalo atu ka te koe e manu e, malo au pito. Ko uhi ku e pe a whehu i a te au ke ta wakai ki ai i he efia fini. Ko whehu i ulaki. Ko e hā tau mua na e whai aki ko ia e whakakaukau ko e ni ki hono whakamanatu e tau e whanoa, hono whakotuu ko ia ai mate mato ngā e manu, o ku amanaki whakahoko ai ai karatina ko eni i he aho hongo fulo o katopa o e tau ni. E manu, ko tui pe ku mahino atu pe, ai whehu ini e manu, ai tau mua, na e whai aki ko ia hono whakaukaui, ke whakamanatu ko ia tau e hongo fulo, ai tau e whaango fulu hono fotu ko ia timi mate mātou ngā whakahoko aki ai tina i a hono fulu o gato pā manu. Malo.
1: Iyo. Malo, Tevita. Koe whakau kau pē, Tevita, nei whai pē ai whanonga mai ai whakatū ai ki tongan, mate mātongan tongan old boys, Nai fotu mai ko ki tau lahi mai nene lele mai. Pea nai ko tau mua pea e hono fotu ai old boys ke ai ha ki timi. Ki timi ko e ki he masters tournament. Aia ko e ngahi mahindi pe kau wai ngā. Ko e whea hui foko e ni ko e kau konau tolko ko ose wai ngā kai kei. Mana ko pe he lele takai holo. Pea nai fotu mai pe ko Willie Wolfgram mo e kau tangata pe he i he mate mātonga old boys na fotu ai ko ki timi pa ko lele mai ko fai e feohi pa na ai mo fakau kau no faka ke ake ma ko tau ne e taha pe me tau e ua ai fakau kau ke fai ha aki ka to ngai ko e tau fango fulu o e fotu lak fotu ko ia o e mate ma to nga i tonga pa lele mai ai pe ko no hoko hoko mai ko ki muri ni pa ko fakau kau pe ke fai mo ha hano ka to nga i e tau fanoa ai au hoko i he tauni. Pea ke kamatareva hano whakasio mono. Whakalangilangi ak nau tolu na honga kamatai mai ko George Mann e kau. Ko Willie Lee Lorahia. Ak nau tolu e kau mambahi vainga koe ni koe ki he riki na whakatū i tonga. Pea he mea koe na kou lawe ki ai pea hoko mai pe ki he ki murini. Pea koe kamatanga e whakaukau. Ke whai hano whakamanatu aki nau tolu koini na nau kamata mai koe ma te mātonga i e kuohiri tau whanau ko mariu atu. Pea ke he whakamu ke hoko hoko atu ai pe hano whakamanatu aki nau tolu. Hange pe koe tau sio koini ke ngahi timi whakafonua ke he hange koe oropere ki. Ura kamata e ura ki whika koini koe hono whakafike whika. Aki nau tolu koe na nau si tau mai oru pere ki. Pa koe e whakamu pehe ki e kau mate mātonga na nau kamatai mai koe uraki timi. Tau e whango fulku o si o hoko mai ke ngai timi mai kehe mai koe ki muini. Kau koe uraki kamata ke sio ki he hange koe kono whakotu ki he tau e whanoa koe uraki kamata e timi. Ke lere mai me iai o au mai ki he tahiva hiva whā. Aia kura kamata kau wainga ko ia, tau wainga ko ia, ki whakamana tu ia. Pako esi ko ia, pako e tau fau, pato hoko mai aipe. koia ko malo ya ngai ki fotolu ai ki framu ko ni ko no fototu ke famanate tauni mo famanate ki nautolu hange ko glau ki ai ka helo ko na na hanga ra kamata ai MMT ya matemato nga e ra kamata of my ko ni e
0: koia ko famalo atu e manu ku mahino apito ai ho famala ala mai ko ai fa kau kau ko ni hono fotu u ko ia ke fa famanatu e ta ueni fa noa ke tauni Hono kamata i koia e tau timi whakafonua mate mātonga. Kata hoko atu pē, ko hui he toki ai pē hano whama bopo pa mei mui. O ku iai hapolo kalama ko osi whakotu utu ki e kātoa ngani manu. Ko osi ai nai hapolo kalama ko mo osi whakotu utu ki e kātoa ngani. Hafa hinga polo kalama pē he koutui he kai ke tau tina pē na gosi ai pē hangeko mena ke lawe koi ki me ai kau all boys e manu. E, na kamata he whalaite kau whakiat malo mani.
1: Io koia palo te vita o koe ki polo kalama o fotutu koe ka latina o ana ko lau ki ai ko hoko he aho ngo fulu pe o fa ia ki he trust stadium pe o koe aho falaite o koe fangia ki polo kalama ke ngahi vainga ke he ange koe tau under 18 koe women Frau Sagleva o Kauai a New Zealand All Stars vainga pa mo mate matonga All Boys All Stars eh ai ko fra ko fra mu ko hanga fangi vainga fe auhi ko kamata nga ia ko hono fa manatu o ta fano pa fai pe moia ki he Trust Stadium ange ko glavi ki ai fangi timi o kutau he ahako ia o whakaosia ki hatau ai ongo timi kone a New Zealand All Stars pia moe mate mātonga All Stars pia ku mahini pia e ai pia kau vainga tuki mua na osi tau mai mate mātonga pia moe New Zealand teams te nau kau mai ki he foi timi ongo foi timi koe ia ki he whiauhi koe aho koe ai koe awhalai te ia koe aho hiva koe o katopa pia toki whai e ka Latina i he aho e aho tōna ki, pō tōna ki. Pea nai whakini moe whakamu ke aho sāpate, nai o koe moe whangi pōrama, koe whakamaheni pe, moe whakamā vai mo ki nau tōru koe, te nau lava mai koe mei muri, ki hono whamanatu koe tau whanoa, pea i pe koe hangi aki breakfast pe he sāpate, pōngpōng sāpate. Ka koe whakamu foi whauhiwi, koe ki pōrama mahui ngā pe, ngahi vainga, e whakahoko he aho iwa, e aho whalaite, pia toki whai e ka Latina i aho tōna laki.
0: Iho, ko whamalo atu, e manu, ngai polkalama koni ku osi whotutu, mahino apito, e whai e ngahi wa inga i aho whalaite he iwa, pia toki whai lewa e ka Latina i aho hongo fulu e manu, e. Pia ku mahino pe, ai mala e koni o whai ki ai ai wa inga, pia moe a tina i aho hongo fulu e manu koe trust stadium koni i Henderson ye
1: io Henderson
0: koia kata hoko atu pe o ku ke a pehe koe toko fiha u whafuafua te nau lava mai o kau he katoanga koni a hono whamanatu e tau whanoa koia o mate maatonga e manu koe haha u whafuafua ki ha ngahi whakaafi pe koha kakai kuna ko tau hui ngā whakieni ko tau sio koi tina hange koi tina pe hange pe ko whiauhi koni ki wai ngā whae whalaite e manu malo
1: Oia, malo ti, nai wai whange whakaamu pe lava mai, nai whai pe ai ngahi whainga pe lava mai ni afio ke haere mai ki hono aho. Ke aho ko ia, kau ku tuheta ni mio koe ke lava mai, kau wai pe ngai whakafofonga ke pete nau whakawhei ke nau mea mai ki he ke katoanga. O kwai pe pa moe kau ke speaker, nai whai pe whakaamu moe whakawhe ki hangekoin ko Valerie Adams, ke lava mai mo ngā ki kau ke speaker pē te nau lava mai i aho koe au ku ke i whae ngā aui ki hono confirm ki nau tolu aia koe whakafofua ki he ke pese di koe ni koe i he Trans Stadium koe toko tolu nge au koe maximum ia aia koe ngā hi te pire toko ngā fulu ki he te pire e taha aia koe tafofua tuia koe te pire ia e tolu noa hongo fulu ke te pire taha ba moe ai ai ko maximum ya ko ko fram ko ke na u ka to mai ko ke me ai ko e ko e farmai no tupe o ko ke ai pe ai nga hi ata nga te pire pa ko ai pe nga hi fra hu hu atu he ope ange ko ni he PMN ba moe nga hi platform ko e social media o ko sa pe ko ku ai ai nga hi totong yung ai tigite mo gina to lu ko ni ko o ku ba fe ma te pile ke fa ga pe tu taki mai ki he mea ke komiti ai ngong na organize ai ka ko e me ma inga ko ko to to ni au pe ai limited capacity ko ke venue ai ko fra mu ya ke out ke ai ku ta un fra mu pe ke wa to ata hai he ke ke hoko mai ke na ora mai ke ta u ka to nga ai ko ko fra mana ta pe ko to to ni au pe o ku o ta capacity ai ko ai mea ai ta venue
0: ko fa malo atu e manu mahino apito ho fa matala ko ni ko to ko to lu nga au pe ai to ko hongo ful ke te pire ko fai te pire pe tou noa e ne tu ko ya ko fa malo ke te ko ke ho fa mahino mai ta fa ko ni pa ko ke ata pe te pire ka mo to lu ko ni o mo fielava tu ki ai ko uhi ko komiti na ko mai e manu e ko uhi ko ko ta fa ko ni ka ta ho ko tu pe manu to e ta minite nima pe a toki lava ni ma ke hongo fulu pa toki lava te apolkama ko ilo pe kuke mo ua i e fia fini ka kuke faka loto ke faka kakato pe polkama ko ni man ko e lava leva o kuke lava ke ke hanga tuku mai a MC pe a pehe ke faka afe faka lang lang ko ni o ka toa nga i e fia fini ke ta ufaha faka i kiai man ka taki malo
1: Io ko e na pe faka nga ko e tau MC ko e tau tota haton upe ko ni ko tau mahen ki ai a sene pulu a pe ko ai pa mo no ko MC kata ki pe ko ngalo yau a hingo e tau ko ke yang fala ka ko na te na kata ki a ko ia a pa ko nga ku lave ki muan o ko ai ka u frafe frangilang u ke fe mau ke confirm ai ko va veta ha mahalo ko weekend pe u ka u ko confirm ka u ai ka u frafe frangilangi pa mo ka u ke speakers ange ko ku lave ko ki mua ko ko le tupe ki he tau ka whanongo mo he tau ka upopo ko ni ki he mate matonga ke tau whakahoko tupe i he ngahi social media pia mo i PMN kuna promote lahi au pito ai event

0: Pi mono tu wan jan dai mi ko mene ta wa ki ta tan te tu lai fitu ko to ko mai hoki so ina mota la mota wa i te fa fa tene ta lo pa so ina
1: ta lo pa fala fa ta lo fa so ki lo ki te ka fa lo no to ta to i te fa singa li tene te so no ko ni la to ta la mai lunga i te pi mono tu valu Ti ngai lo ane fa tu ai fa mana tu ngat fa ka po tu valu art festival ona tu langa se lei o te tau waso ka ne ka mata lo at fa nga me a mata tai mo mo at fa mana tu nga fa fa no nga no i fa fo te tu valu te fa la uefa ne ti no fa tau a pro galame at fa mana tu nga ke ma fa yo a fia tu a ti no mo malo mai se no fa tia ko la ne ko at va ve ko la tau mai ni se no ai lo te tu valu ne tu mo wa va nga tau la tau ko tu sanga fa fia fia nga mo fa mana tu nga I loto ia so e lima tu whamana tūnga tēnei, te whakaasia tui ai longa mo anga nōtū walu, tala whakasolo mo tala o tupunga, whakatasi mo tamo whainga, whakamaumau ia wala whakateknolisi, i tū mo anga nō, māsani pe la mo te tātanga lau papa, carving, mo te whainga o te wholaunga whakatuako i navigation, ko te mea ke mawhai o kuako, whaka... Wako ako kai tuku atu ki tuku pulanga fōliki mo asa mai mua. Fio soane whakamaratunga tēnei ki te pui puinga, mo te whakamalo singa o te anganu, mo te ngana tūvalu, ka ki tuku mau te iloa, mo te whakalo alo tuku pulanga fō, ki rotou tofi, mo rotou tupunga. Ko whea ngai nei a te Immigration New Zealand mo fasili mo ilo ilo ngā tau tupe, mai tua te ilo atu, me ni whakatere ni ofisa a whainu mela, e uinga ki te tupe ni whakasao ngina, mo te lasi o ngā luenga, ne mawhai o whakatino e sipolo tieki, whakateknolisi, IT, te lai whakatau tau ki te tolu se lau, tolu se fulu ono miliona tā la. Ne talia ni te Minister of Immigration, Erica Stanford, me ne isi ne mea se ki te whakasea o nganga, O tupe whakatau tau mō pūlenga ngā luenga ke mawhai o whai whakavave ka e whakawhai ngō fie. Whea ngai atu mata ngā luenga, i lunga i te kīnaunga i te whanomālunga mō te iwas fulu miliona tālā i te teo ngā tupe o visa mō te tausanga nei. Ona te sūlanga tēnei ko tēne fuafua ke tō iloilo a tongi o visa i te whakauti inga te tausanga lua whelua fuluono. Se ngata iei, se ki whakaasamai ni te mālo, whakamata langa ka toa toa i uinga ki nisi o tiu te tau tupe, e oko ki miliona tāla, ko lai fisikotake ki nisi polo tieki, IC, ni whakangata ka ni se ki whakatau nū. Te taimi tēnei, te whakaputonga fse oswani World Vision, Ko ne tuku mai se whakapulanga whakavave e uinga ki tamaleki, ko lan mawai ke atea mai le tau kāinga mai tua te lo maanga lasi, mo tu lang whafua sei nepo. Ne whakai loa mai ne lātou, me ko maalunga nei mo te whakamataku ke mawhai o avi whakapangata, whakau ngangina, io me whakasawa tamaliko nā. Ko te mala tēnei ne tupu ne mate a tino e silinga mo te afe, ka e sili atu te wha afe tino se ki maua. I whakatau tau me tūsa mo te lima sifulu afe tino ne pokotia i te mala, ka e awhi i e tamaliki e tūsa mo te sifulu fitu afe. O tali atu ki te whakalavelave tēnei, te World Vision ko ngā lue whakatasi nei mo mata ngā lue ngata malo, i whakatū waka po tukau pui pui mo tamaliki mo ka ainga, whaka ngā lue polakalame, Ke suke ka e toi whakatastasi a ka inga ni maawae ke a tea, ka e tufa tufa tufo ke a fsoa ni whakavave. E pe la mea kai, mea fale whafua sei mo fale nofo, vai inu mo mea tu maa. Ko te whakamoe moe ngā sili o tau mawhainga ko nei, ko te pui pui ngā ola ta maliki mo ka inga, ka ke fsoa ni te toi whakafoki atu, O la tau se o la ngā saunga le mu, mai tu o te malamata ngā tēnei. Toi tāna, E valo tīmu mai atu whenua te Pasifika e whakatau whai nei sa mo te soccer OFC under 19 Men's Championship. Mo te whakamoe moenga ke maho se tasi o vanoanga mo se tokolua ki te FIFA under 20 World Cup mo te sausanga fōu te la ka whai koi Ashubai An mo uso Pakistan. A New Zealand te lan maan maa loi te championi, talu mai mua ka ina takitak ngila ne te coach ko Joy Say fi Kera, e nofe te Paul B, whakatasi um tahiti fi tim Vanuatu. E au fia i te kau o New Zealand, an ista maliki ta whau, ko la ne oloaka mai te polokalami a te under 17, ka go tinei ne uluatu ki tu ulanga o saka whaka professional. I New Zealand, Australia, mo nisi whenua te lalangin. Whakasi mai ne te atia kēnga tēnei te tāua prokalame mō tupulanga talabou i te Pasifika, te life so swane ki te whakatupuaka o tamaliki tā whao ko lai mawhai o sere tau whenua i tūlanga mālunga o tā whanga whakatela langi. Ko nā nātara tūvalu mo tātou i te fiaftene i mailunga te pīmonu tūvalu whatau mai kunei fia fia katoa koutou pasau o te whitau tātou i tai māsani pēne i te vai asafou. I whakatoka tāra ne suena li sati mailunga te pīmonu tūvalu tēnei whakatoa whātu whaftain whakalongu mai manu e te fiafi tau whā.
0: Yeah, mai kanei suena whakawhitai lahi mō talanga ni kanei whakalongolonga atu ki aija fiaftene. Kwa lofa lahi atu mau mō lini tai te wea fiaftene ya baya sapo ko kwa whoki mai asa ipua mō molia ki tau polokalame ka ko ke hei happy father's day atu ki ai like ka li sati mati asa tamana te whata ne. Yeah.
1: Whakawhitai lasi. Alo whatwha ke koulo mai kuna manu ia ngā luenga.
0: Yeah, tau whā manu te pō.
1: Yeah, whā.
0: Whā. Pimo no tu alam jana taimi ko mai ne tawa ki te lima ne minu te tanga o te July 5 ia ko itu e tātou oa o whakalongo longo atu hoke ki ki tala mo sorry, mo whakapulanga mo te afepte ne ke ilone ko ulo mea tupu i tau community kai whakalongo mai ko ulo ki te pehe te ne te wholaha.

0: Ona mauri mea whanau pia mena ki tapasa mga New Zealand, te inga taka mauri, o taka i tau kasi mga bēnei kai sepoi kino te marirung. Anta wonga iyo pon te, ni mea koe ipungi tana mga ina te petemba, un moanta wiki a te petemba ua tanga wapi mga noa. Sila ni ngamini nara kao ngora mena nara studio, te in Charles a nei tātuni. Rakanta ninga pa kona tīmena no nira, nunga rana pēn nara kata urai sa stani pēnei ane katoka iyo anta kao ngora iyo ipungi mi. Rata iya sinamu sarawai pon te au anta mani ngapung, takai tau rikino ko iya rata nora, naki ekam roa nira, men tapo ki ekam mora me. Happy Father's Day, no ko iya ni ka pene all fathers around the world, especially our parents and our working hard parents, especially our dads. Te tapo reka mora me ye, ka mi kana mene yon kiripas. Iman nesu waki, o sanaka ukira nara program, is tata ni yin waki ye, ai surana ki ngan, yurun te pasta enoko atau na ye. Ena tika reto ngora? Ayo Charles, man, ni tata ni, pia men, kiripas.
1: Ya kama uru kongko ya roko ngora ina non roiro in te tairi kia iu. Nara ni Yesu Kristo ao kona mauri. Ayu spangara mena na tea katea tu ai pukin te pungei. Me roko ni mokorona i te pui meaua ao kipuna hae ruaiwa. Aya ka ngai tea kante ki pui ai. Ao ya kuaua ya tuang kami pai kia koa sota kia i te uangkiri yo anna pene pene. Ao anina tea kina kina pe iei te pea karoia ni iei. Pākanu ringana. Si pangara e kakawa ki te teaka e kāngai, te makuri ni si tua roi. Te makuri ni si tua roi. Amaisa i kātara te makuri e karoi e te ine iu, pāpun te makuri ni pekate. Inge nāne, aue puni kaparapara ki e karoi e te ine iu iro nte uia, pāpun te makuri ni si tua roi, e na siku rōri ngakina ina non roro me roro. Ngai wawa taia ni ka parapara ke taia ni taratara iyo anda iyo. O sa kuna ndi tang kan ne eri ki me arun na ya tapi ni ka roi ya tahan ka iri iri nchi arun iyo taia. Me a jempayan rom. Iro ni Yesu. Awa taraya pa ya tapi ni ka siki ina no iya o meta na narirei. O naru na ni meo. Ina puni yei taka nga nga na kun naru ya ni ka iri iri me ya tautea ka iyo taia. Nka na apene o meta nungo. Iro ni Yesu. Nje tai ere karoi ia na makurin stua roi te ine iu. O ia tepi ngai ni unkou kora ki angani ka mani ani Yesu. Ao ka metiana. Puna iu te pai ana rikin te wakin tau teaka. O ane ka iriri. E pun si tepi meruna mea karikira kiana ki e tepi meruna. O karikira kiana. O ana ki tepi meri kira kien o ka pai ia awa meta. E pun taraka na makuri te ine karoi ia iu. Menda iei tira taani ka iriri ntero ni iu taia. Me te mpaya en romba te makuri ni pekate. Ipikina nki epo ni pene riki nanu iya ntangira ni karikira kien, epo naru iya ni nanu ni makuri nani kai, me pepeka ni kawai, na konda ya na karikira ki ya ome, tari nanu ni makuri nanga, on situa roi. Epo ndiki te makuri ni situa roi, paka kaunte pene naru iya ndi ipuaka, me ni penga ome. Puna iyo pukina ya uwa yeye ni karikipe, ni makuri, ni kakaya anga, ni katukanda na waki ndi ire Yesu, ni kasikina no iya ometa, na koni mea uwa kina ni mea untangira, mea karawani makuri ni situa roi. Ipunchege ya taakiti ntitayari ya kameti ya yeye Yesu. Enge nani, o narunda ya tiritiri njirungurungu, ana makuri ni situa roi, tia ini ya rika roi ya njitayari, enapundike pasakiti, pa sakisi tirungurungu ya urori ngaki. Kane ya koso taki ya itea kante uangirio. Ena pundikina pe ya karoi ya jene iyo pa panara ntutoko. Na kui ya ki atapi ni ya yango irikira ken naruia. Me aruia ni kairiri. O anna ki musa ki naru ni kapaya iya. Me irikira ken naruia te puwata no ameta. Takatau roi. Ipukin te pungei. Puni karikia ntai naru msiru pe i. Aru me makuri kakarawa kinti taituwana. Me ati taituwana. Te makuri nstua roi. O te makuri ni ka mamane. Rinakoan, ki rinakoan te aine iyo inanun te ausari e karoia, ki e karoa iye na makuri ni stua roi na koni Yesu, ki inanun na yetai ni ka pene na maraki, Yesu mea na riidei, pun te makuri ya kirangini pusimaya ki nepe iri eri iri eikai. Mea te aine iyo, e kota na makuri ni stua roi na kone karineaki, imai ni metena. Punia ina mekina nte a kwa kiro ni Yesu, ila rikin na mekina nte riripe ia kora kora iri ya taani ka iriri, mea ia tautea ka iu taia. Punia kanua ngai rangini pupura, ururi nga kina na makuri stua roi te aine iyo, ina non roro me roro. Te siraki, Tirasi na kono ni karoya pa karikian na tonga ra iro na rawuya. Awa kawatan te mamanna na koya ke na koina imae ni metena. Te pai ea kakawa ki nanu ni meaura. Puni karikian na tonga ra narura na kwa ikara roi. Ai kana kona ndiki pa ka kureia na rawuya. Sika uringa kina pe paira gini kai nanoa ki te makuri stua roi na kon te makuri ndiri bei. E na pon ndiki pa uringa narom awa tongam ina nun roro me roro. Na yero nea karikia te aine iyo pātongana na na makuri nstua roi. Te makuri nstua roi. Sa tataru. Sina poiko wa sky tau ko te atu an sepangara. Ea kwa nganira pakanu an te pungei. Reire inira ia yarora pāsiri ia ni makuri. Nori ipei ka anakona ia ni puoka kiroara ni kapene. Mea saki na nun narora niribei. Awa ni karikira ke yarora iponi iroura. Ko kaungaira nea pasiria ni mea wakina te tangira. Awa ni makuria te makuri nstua roi na koi arora ni kapene. Pukire na nun te tairiki a iyo pasina te imeto ina nun no tam. Ina nun na mteak. Pasa o ngani kona ni kawasina kwa te uwa eta meroa. Ina nun ni meura. Ina nun te tairiki a iyo. Awa po ngai kasina tapi ndinna koi narona. Sika ni ko iran Kristo Yesu wa rawea. Awara saka meo.
2: You're now listening to PMN Kiribas.
0: Kia ora, o kona Māori from the voice of PMN Kiribas. And thank you for your great company. I hope you are enjoying some great music selections from well-known song artists from Om Kiribas. Yes, please stay tuned for more short notices and more great music that you can only listen to on the PMN Kiribas. Go to our website, www.pmn.co.nz and listen live to PMN Kiribas every Saturdays from 10 p.m. to Sundays 2 a.m. in the morning. Thank you for tuning in. Koraba, te karai te kona.

0: PMN Kiribas.
1: Me ore me ore te tai ke te marae yo no kim te sangrare. Ko ra ra ni re yo nam kangra yo PMN Kiribas. On ko ere mga re ke amtai join us in anonte. I want te tai ke te kara ngaina te marae yo. Te tai yo ai pon ara tai mo nang ara kati kroi no koi mi. Ngai ra kan PMN Kiribas. Ngai me chaos no kai nanon te tai re ke yo. Te ka kati kroi no koi mi te Father's Day as ar koi nanon nanti. Kara ngaina yo ke te tapes te yo no one tempa o tanga wabi mene me o te banana ka tikiroi e mai toro toro na koimi te banana ka tikiroi e a e pesi niriana ke me teinga me te te tangira me nara saita yo ke me yo nara tapo e manukau Auckland nusiran ki atiaro ke a ti te panana ka kati kiroi na koi mi fathers, te nanta me ka mia ki toa mothers me come take on the role na bes in te, te father ki toa te nan single mothers ka mi, te kiroi na pe te father's day, te, te tabe sa yo. Ara ka kati kiroi na koi mi ni ka pene te nan fathers out there, ara ka mora on ka mia re yakiri ke ongra min te tairi kai yo ara 16 na bara kati groi na koimi na nunti ami celebration ki ami ami ponga yo ate ono wa de bedemba wo ta ngawa min mea wari asan ko ti yakki bu gemi ke ara ka andani nga pa na ko roi ami ponga yo ni ri ana ki mete tangi re pes ki ta ka mona ki ki ti akwa ki e raka i pēna ke me iroi ami usu, iroi ana simi, sibu mi, pu mi, he. O e ara mane ke pare panda mi pong to pong ayo. Ngai ere, ngai rene pe meikai sangani ka mi ara ka tikiro ai. O ara tataro e besi pa e naka maita ka mi pong ira rikia ami usu, riki na simi, o pu mi. O kam nangana ki teka kora kora ki teka merurunga ki. Ibukin kai tarakin tabi mi, mes pangami tame inanun na miusu. O sa katoka mi biaw na koi min tatape meni ka mi nako are ana biaw kiripes are te me meauri te te te kiroai o ipon te tapo mua. Tainako.

0: Ona no ta ki do su at community pun men ta ka ro at the campling ki ta ka ro met ka sa ta man. Kana ye ro rom ki ngana ye ko ta ya. To ye na pa te no ra kin anu ai ka pita kin ro nai kai e ki ko ko ta na man ki ta ta kan na man. E te me to an tangira ta ngo man ki ta bu bu si ta man. Yo nga ni me ro ro ki na ta kan the campling e ki ka ku nga na ta ka ro ta yan ka ka ki po su la pa ki ta pe wa ira kin te campling. Nga na ere ki ro ma ki kan ne. E ga gawa ki te meroro, ni kare ki e te ipuboki. Nga na, si meroro ki na te kanganga ni regeri me te kempling. Si po nipuboki a rau su arororora, ni kosa pa te ra te pagakana. O ni ka unga iana papa anari e ni meroro ki na te kanganga, ni kare ki e te ipuboki, me puni meiro ia te nan support services. E ta rai te Pacific Campling Support Services, ki te tarapon, ki e toan kaisipo minke face to face ni meroro, mengwe. E ki ka poki te ipuboki ayo, e manu, e karawa ki poniro yo amatai ka asa di yakina ki amatai ki a professional. Ngai a rin kana yei dorom ki to yei a kotai a pae tangira na papuakana. Kokona an tarapu ni a campling da namba a helpline a ke wa nunga ke a ke ono wani mewa a hua ono wani mewa ni mewa ke free text na kondare wa nunga a ke ono wa a punta taina pae are kotaku pa kokona an no nkawari a yei. A kokopunu wana na pae nori a online de nare safer campling .org.nz/
1: Sub weekend te tete ni kitabasi yo New Zealand Kitabasi Language Week celebrate from the 5th to the 11th of July 2026. The 2026 theme for Kitabasi Language Week this year is Karina Tiang. Taurai na konta muyoko o kapura rikiara ni kitabasi. Strive diligently to fulfill our responsibilities and uphold our kitabasi identity.

Tawata ki New Zealand busin te ora kia te flu, nta inta ka mai toro hai yo, ke tau inta. A te e ka wararege, ngai ia ika akorakora ariki i rota ki ian reke iro ia te flu, o ni kona ana pene vene nora ki. A te e na pai ka wararege, a kona ana pene kaputa anoko te ora ki ia te flu, na koi a ai au su, ke na koi a amita ika aika wai o kara, aika iai ora ki ia e vene ni men. A meno ia a mate ni kare ki a teisi, i bukin te flu, nta inta ka mai toro toro nta winta yo. Ia ki ka poa ki teisi, i bukin te flu, i buki a tana te i ka imerenan anua na kontipi me wawa a ia ririki ni meu. Te te mea mtokta ke tāpun nana i paina oraki, ke taraponi a te hotline i on te namba, ake wanua ake ake, ono wa tuana tuana, tuana tuana ono.

0: Rangi ni pongana anareire ina semba ngai a bon kapayana ina nono bongi ni meo na nakon tai kanaro. O, te kapeni enta meroa ipukin bo ka ia pa ena korona pa nanon da iai u. Pun men suanga ki ia pa ananakon tereire ni kakatopong. Se peni na tai ia pa ina non dirike ka asan nako. O, e ua dirike maisi ia te ia ka ananako ni ka ia tereire. Sina kapeni enanora. O, ni ka unga ira ni bo ki ena sera. Pa ena no korai aronda i reirei, pa ana kona ane keke iaki, o anuma iaki na teka paia, na kontai gānaro. Pua kanasim, pa ena no kontereirei, ni katoa pung.
1: You're now listening to PMN Kiribati.

E rangi ni kakaire ke amen neve vete ora ki ata flu no koia ametana ko. Ai moana rari ke no koia kain tousu ai ka apu ni ka oi, ni kota ki mekara ai ka apese a kante ora ki e ere ke iroia. E tau roi ngai te flu vaccine, a kia pona, no koia teroro amen no noua tena makaina, ni karo te vime oa te ririki ni meo. Angania atei ei ka warere ke, amen duai ua ai aririki, o yon ariki. Atangiri ana pendangana ki tuwana teisin totoko ipukin ka menuaya, pun menti oraki e te flu. Ngani hei nasi me ruai wana ririki ke yon ariki. Meroro me te tapu na oraki ari atapeki na teakan nasi maane. Kana aruna pa anakai nanoa a era ka yon tuwana maisin isina. Ken kana aruna pa e asa nanganaki teisin totoko mei mai.

0: Spinning the tea about I'm a take us and the giro we at Yorkia to Miona. You want to pend the giro the menna met the menna. And the tain of a yakara on one tain katuana. Punta to one the better one point on me. Gana hara pata ye ye ere kiro na tiara ki ye ya teita para. Teitan bet ta taninga. Tarapo ni ya tawana tawana tawana. Da tai ya wakwa. Montain karawan te ipubuwa ki ipun tutu kora pata kapano pai. Na kon meon tiwa mata. Kata ya re re re kupa kona ata atena ni kanikina ayarana ki pa fast. Face ke toa F e te ipukin face ke muam. O ikona antara nipaka ubum ke nimetintin. A e te ipukin arms ke tapundangam. O kukona nori apa ingore kia to kuna makinta te matintin na kong tapon nangam arto wana. O es at ibukin speech, ikona na pa nipore na ki es na paro na makakarapakaw. Taking action kita karon te tuwa tuwa te makulin tatay ya uman tuwa ako kan aron na pa iya kong nori apa ili kino na tayya ni kanikinakan ni awa ako tarponiya tuwa na tuwa na tuwa na. Kan aron na pa ibuwa te lan kanikinakan ni pa kwa kinori ilun temen te tuwa meta makuwa kiroi kwa uwa Taraponi ane pa tōwana, tōwana, tōwana. Ia kia tāki kanuan te minisi wea kuan na pa am kakamakuri e na kona anika wadere kia te kamana pai na kona meaunta.
1: PMN Kiribas.
2: Oi, e mga tōkone pa tāin te kamai tura tura e gare taita para are kia mi flu vaccine. E bukini ka menua ki mi tāin te ora ki nita mai tura. Te vaccine ke teisin to toga yu e ta taurai men tōwana ne pere ni katoa re rikma e gare taita para. Kana yei a mia tei men no noua tina makaina ni wearaki. O karikia isina i bukin te oaraki e the flu. Uringa te isi a yu, te aki kabuaki i bukia nāki api koukou nāki ono kui meni meaua a yeririki ni wearaki. A yu kukona ariki ni kapanina rongorona nakon nam klinik. Kia nakon humanize.health.nz.

raw mapes te kan te kisa te pendik in te teo. A tako te specialist te in the human trafficking mei Amerika, o ni ka unga ia na pangamata pa te makuri ni ka pona koi ai nen tonga, pon te makuri ni ki mua ia amata, o me ni ka pona koi ai buki in te mani. E ka uringi a tāne karike rono o a kain te community si on tonga, pa aria in taradaroi, o nori a pa tanya nipo sa i ka asan roko, pon te makuri ni pangamata, o nuru ana pangamata ni te amata. E tako Dr. Morgan, de pa te makuri ei, pon ni ki mua ki ni nama te amata, ni karike mani ei. Ata benkai ni katapari na iau kou ke o kakai rongorong o Brisbane men te apa te Cook Islands i on te pimerwe o mai sintanaan packages e kane mekina ki pa thayen kou kein ari akoro noran na stis makoro misi aro. E taku te rongorong asikari ke apa akunia ki tanaan i peake i kai nsurai wapi me wanua. E nako ni milion me milion te tara te mani New Zealand mani tanaan kou kein na i kai gana arano pa akabona kou kein. Esa the Education Minister Erica Stanford, ni pusimaya ana pauto ka te Labour Party, ni ka patan te pira ke te tua i buke ni ka manoa ki a te aia, men te pima onoa a yaririki ni meo, men ka pongana ki te social media. E tako te Jurians Commissioner, pa te toko ki a te ai, men te pima onoa a yaririki ni meo te social media, ia ki katoka te kanganga men te urupa ia eriki men nunora kin te online social media content. E tako Jane Shearer, pa taien teenagers me a yausu u, e korakora tapia ni ka kawa pa a mea tata roi arun ka pongonan te social media. O tera arun ka menua ia mei. E sani kunia kini bore imetan te kapawi ni te manuka o district court te tia dam huo nana bore ia tipiwe uo mai sena ni reke me anawaki ni ka kameaku are ina siringia ia uo men nameta ia on Auckland e takunapa pa ena urua te police stations ki te tapon imprisonment ena urua na pa anausin te New Zealand. E kune kini pura te waiyo pa ia i rauna te kasi a te ien paura e kuna anda patawa. Esa te authorities i on te tapo e the Commonwealth of the Marian Highlands ni karawa anaka ai rongorongo i bukin meten te Amerika e taua kini ka buria ki yon saipen. E tako te rongorongo pa e ka buria ki Mr. Leon ni bukin bukinanan te bure na salt. E kunia kini mete in tein sua kin i atenan, tein sua ki atenan bure in te matawari ki yon saipen. O wata ki rapatan te wain na konte Commonwealth Health Center a men ka matuaki pa i mete. E tako te Commonwealth for the Northern Mariana Islands Department of Corrections pa e karawa ki mangarina nuan o katame aruan suan na yamakuri pun mei min te kapanu pa iesa ni keio. Usi men nana ribos the Westpac pa e te aruan ka i taran piripirin te kaupai New Zealand. Pun i min ka ngangare ruota ki ein ka inesi me arun piripirin ana economy New Zealand taikano. E tako te chief economist Kerry Heckwood pa e tukinka i mean rotakin the economy men te bubaka i on Iran. E tako riki te economist eio pa e kona ni mga nora ki te merung na kon kaupain tepe i nuna taiga na roko. Ana pusumaya ke tei e men ni meua i aririki indika aki nangana ki te flu vaccination men te ririka po. Me e tako te menda te doktor pa e rangin na papa ki te tein te taningane. E katona ta whamak pa pa atei e men nono wa tena magai nana kon ni meua i aririki e manina ki po nangana ki e te isin tutoko e te influenza vaccination ni mua men de peri ua tanga wa mesua. Anika pena te rorongo, a tau roi kai tāni karo sua yon kiripas ke te au sente ini karo a tipita ki nakon tisua e mongata puna ko ia tālan te tau teka nakon tai kāna roko pa aki ko nāni pita aia i roro nakon tai wan. Yusun te roro vai esa kiripas ini karo a ana pita ki ni roro me apei ka saina o Taiwan tenu wa te tai a tipita ki a pou ware karo ia ua tangata bimeruewa. E li posin at the APC, but the Kiribati President Danis Mamau, e kora kora arun dana iroro me saina, nonun te petipeke. Di pira ar te peka ki teaka na pa e na kapata ki pa te tua, e po utu kaa ki iron te tau teaka, me tante, o iron na pepele Danis Mamau, me apunda ki manevia ki ke nosia i pa saina ke Taiwan. Me e tako Graham Smith, men the Australian National University no kon the APC, pa e tere tere di pira iho, pa e nāki ki nāki te mangarita ki me Taiwan, i run te tautega e e naroko. E ngangana, e kērika aki, tāne se mamau, men nakoana.
Oi kan da bodan ro ro bin da mi oran de tai ayu ar si san da ro bin men da run kar ge ro no banan pi men ki di bas mai nu silan ela mo ki ro na ba mi kan ora yo ro du ge bo un tai na gam da ni hin pun men da ro pin kar ro te o mo ni nga pong ayu banan pi men ki di bas mai nu silan de nga ta kam ro ro mi o ti ro ai ti ora

rota ki New Zealand busin jora ke the flu enta inta kamai toro bayo ke to winda ate ka warerege ngai ai ka akorora ari ki rota ki enda ke ro hia to flu o ni kona na pen venen nor ki ate ina pai ka warerege a kona na pen kaputa no ko tiora ki at the flu na ko ia ai ausu ke na ko ia o menta ka ai ka wai o kara ai ka yei ora ki ia e venen men a meno ia a mate ni kare ki a teizi i bukin te flu enta inta kamai toro toro nto winta yo Ia ki ka pua ki teisi, i buki te furu, i buki atana na te i ka imerenan anua na kon tipi me wawa a ia ririki ni meu. Te te mea mtokta, ke tāpun nana i paina oraki, ke taraponi e te hotline, i on te namba, ake wanua ake ake, ono wa tuwana tuwana, tuwana tuwana, ono.

0: kona ndo ta kidosu at community pun men ta kakaro at the campling ke ta kakaro met ka sa teman kana ye ro rom ke kana ye ko ta ya to ye na pa te nora kin anu ai ka pita kin ro nei kai ye ki ko ko ta na mani ke to ta kan na mani te me to antang ira te ta ho mani ke to bu busi te mani yo nga ni mero ro ki na ta kan te campling e ke ri ka ku nga na ta kakaro ta yan ka ka ki posu la pa ki ta pe wa ira kin te campling man kana ere ke ro ma ki kan ne o e ga gawa ki te meroro ni kare ki e te ipo boki nga na si meroro ki na te kanga nga ni regere ki me te kempling se po ni boki a rau sua rororora ni gosa batera te paga gana o ni gonga iana pepa ana ri e ni meroro ki na te kanga nga ni kare ki e te ipo boki me puni meiro ia te nan support services e ta rai te Pacific Campling Support Services ki te tarapon ki e ta ni kaisipo minke face to face ni meroro mengwe e ki ka boki te ipo boki e yo e manu e karawa ki poriro yo amata ika asan di ya kina ki amata ki a professional a ya rin kana ye i dorom ki to ye ya kota ye pa e tangira lepa pokana kokonan tarponi ya campling da namba e helpline a ke wa nunga ke a ke ono wani mewa ahua ono wani mewa ni mewa ke e free text na kondare wa nunga a ke a ono wa a punta tayina pa are kota kupa kokonan no nkawari ye a kopunu konana pa nori ya online de nare safer campling .org.nz/support.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
0: O tangira mpa intangira e te kapene an te mero an ia bongkaro. Na kon i veni Pacific, o nora the new Tupu Collection, e aspar kon tain te Father's Day. Nori nepe e ia karinan nukunaka ia ika tenan LA Shirts, Aloha and Pacifica Shirts, ni metana ika kokokoro, te faitanga, tu penu sulu awa pasirik eka arangin skiroi na pai bukin de paintangira na ya bonka o e bukin min kami eka mama te nanu mila pende rugby de heveni pacific e ka bona ko ikuna kai e bukin de league world cup 2026 e bukin ra samoa tonga fiji a new zealand adora ina pa pain de rugby league world cup 2026 mission sites iron dynasty na yestoa ye ina paika anaro kon to wana te petempa na ia tapo irakin the warehouse or the posty o kon ana penka popa i online na re tap tap tap dot eveni pacific dot go dot nz eveni pacific na ia the official partner of toa samoa fetu samoa or rugby league world cup 2026

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Oh, yeah, mga rokone petain te kamay toro toro ngere taita para arekia mi flu vaccine. Ibu kin kamen wa kimi tain te ora gen te mai toro te vaccine ke te sin toto ga yo eta tau rai men to wana ne pere ne katoa ri ri ngere taita para. Kana ye ya mi ate ai men no no te na magaina no era. O karikia isina ibu kin te ora ki at the flu. Oringa te sia yo ya ki kabuwa ki ibu ki ana ki abi ko ko nagi ono ki meni me wa a yeri ri ki ni me no era ayo ko na ri ki ni ka banena ro ro na no kon nam clinic ye na kon humanize.health.nz

0: Spinnin the tea about I'm a take us and the giro yet you are get with me on. I go on a pendek on the menna met the menna. In the tea by Yakara, on one time Katuana, punta to one the one point on meum. Kana harana pata i ei e ere ki rona te araki e i o teitapara. Teitan bet te taninga, tarapooni e tawana, te tei au akua. Montain ka rawan te ipubuoki e pun tutuko hara pata kapano pai, na kon meaun te amata. Katai e re ko pa kona ata atena ni kanikina e arana ki pa fast. Face ke toa F e te ipukin face ke muam, o e kona antara nipaka ubum ke nimetintin. A e te ipukin arms ke tapundangam, o kona nori apa ingore ke to kona makinta te matenten na kon tapon nangam arto kona. O es e te ibukin speech, o e kona na pa nipore na ki es na paro nam kakarapaka u. Taking action ki to akaron te toa toa te makurin te taia uman toa akua, kan aron apa iya kon nori apa ere keno na taia ni karikina akane, awa akua tarponia toa na. Kan aron apa e bua te nani kanikina ane pa kua ki nori ilun te mende te ameta me kua ki roi kua ua, Taraponi ana pa tuana. Ia kia tāki i kanuan te minisi o wai kuan na pa am kakamakuri e na kona anika wari reki te kamana pai na kona meonta.
1: PMN Kiribas.
2: Meori, kane arau gane ten Rorens, tarika iyo isi kane kua panaun katike roi, na koi a kāro ni kapene, ka ngāsi pana taya ni ngābung gane te Father's Day, i kane kana kua gane isi kane kua panaun katike roi, na koi mi, Happy Father's Day. Mō mara riki nako nau karare tangi raki tōra mōn. Kairo, happy fathers nako im dad, tagiriko. An ka pene isi kan anrei sanea urari, o katike roi, nako imi tan kaongora, aonga mi nebe, tan saongora. Good night.

rangi ni kakaire ke amen neve vete ora ki ata flu no koia amatana go ai mona rari ki no koia kain tusu ai ka aponi ka oi ni kota ki makara ai ka apese kan te ora ki ere ke iroia eta ora ngai te flu vaccine a ke bona no koia teroro amen no what te namaina ni karo te bima wo te ri ki ni meo angania ate ai ka warere ke amen dwai wa ai ari ki ai ona ri ki atangi ri ana pendanga na ki to ona te sin to toko ipukin ka menoia pun mente ora ki at the flu ngani ye nese me roi wa na ri ki ke yo na ri maroro me te tapo na ora ki ari ata pe ki na te kan na si man kan aro na pa ana kai na noa ai ra ka yon to ona mai sin isina ken kan aro na pa esa na ngana ki te sin to toko me mai

Rai ni pongara ana rei rei na sembanga ia bon kapayana ina nunu bongi ni meauna na kontai kana ro. O te kapeni enta meroa ibukin boka ia pa ina korona pa nanunda ia iu. Pun men suanga ki ia pa anana kontari rei ni kakatoa pong. Se peni na tai ia pa ina nun ririke ika asan nako. O iwa ririke maisi ia te ika anana ko nika ia tari rei. Sina kapeni enanura. O nika unga ira ni boki ia nasira. Pa ena no koroa i arunda i rei, pa ano kona ni kekei aki, o numa iaki na tekapaia, na kontai gana ro. Pua kanasim, pa ena no kontari rei, ni katoa pung.

0: Hona ndo ta ki dosu o ta community pun men ta ka karo e te kembling ki ta ka karo me te kasi o tuman. Gana ia ira rom ki gana ia ko ta ia. To ia ina pa te nora kin anua ai ka apita kin naro nei kai e ki ko ko ta na mani ki to te kanda na mani. E te ime to antangira te tango mani ki to anu bubusi te mani. Yo unga ni meroro aki na te kanda te kembling e ki ri ka ki unga na ta ka karo nta ian ka ka ki posu ki ta pe ua ira kin te kembling. Mangana ere ki rom maki a kande. O e ga gawa ki te meroro ni kare ki a te ipo boki. Nga na si meroro aki na te ka nganga ni ire ki me te kempling. Se po ni boki a rau su a rorora ni gosa pa te ra te paka kana. O ni ka unga iana pa pa anari ni meroro aki na te ka nganga ni kare ki a te ipo boki me puni meiro ia te nan support services. E ta rai te Pacific Campling Support Services ki te tarapon ki to an kaisipo minke face to face ni meroro mengwe. E ki ka boki te ipo boki a yo e manu e karawa ki poriro yo amata i ka asan di ya kina ki amata i ki a professional. A ia rin kana ia i dorom ki to ia i akota ia pa e tangira lepa pokana. Kokona an tarapo ni a campling da namba e helpline a ke wa nunga ke a ke o no wani mewa a hua o no wani mewa ni mewa ke e free text na kondare wa nunga a ke a o no wa. A punta taina pa a rekota ko pa kokona an no nka wari a iei. A kokopuna kona ana pa no ria online te nare safer campling
1: You're now listening to PMN Kiribati.
2: Kia ora. Yes, when we think of home, our highlands and families in Kiribati, we listen to great music. That is to bring us together on 531 PI or PMN Kiribati radio program. Stay tuned with Charles and the team, and thank you for your great company.
3: Arakateina perante pitive ki mera te te apuni ki nākira anu pōngai kai ara te i oturu nuti kira ke reita te wāki ai nei areirei. E rangini ka kāwa ki pokona rei aki nana sim a tākin takatei o te rape kāum te atene ki ripe sinu mua mende mwenga. Uke uke ria o po nōria pai te aki nā ki onika kou wāki pai a kora kora pōngana te rape kāum te te ni pōnoi nam te te on te te riki tape ua.

0: bringing Pacific people together. 531 PI.
1: Nauri meuri te teiri ke te meroa iu no kumite sa ngorari. Koro arani re yonam ka ngorari opi men kiribes. Onko ere mga reke amtai enjoy nasi nanon te awan te teiri ki ke takarangai na te meroa iu. Te teia iu aipun ara taimuan nang ara katikiroi na koimi. Ngai ra kan PM men kiribes. Ngai me chaos no kai nanon te teiri ke iu. Te kakatikiroi na koimi in te Father's Day as aro kai nanon te karangai na iu ke te tape sa yon awan de bitempa o tanga wabi mini me awate banana ka tikiroi e mai toro toro na koimi te banana ka tikiroi e pesi niri ana ke me teinga me te te tangira me nara saita yo ke me yon nara tapo e manukau Auckland nusiran ki o te aroa ke a te te banana ka katikiroi na koimi fathers te nanta me ka mia ki to mothers me come take on the role na bes in de te father ki to te nan single mothers ka mi tikiroi na de father's day de te tabe sa yo ara ka katikiroi na koimi ni ka pene te nan fathers out there ara ka mora on ka mia re ya kiri ke on da min te tairi ka yo ara 610 na bara katikiroi na koimi na nun ti ami celebration ki ami ami ponga yo ati ono wa de bedemba wo ta ngawa min me awari asan ngotia ki bugi mi ke ara ka andan nga pa na na koroi ami ponga yo niri ana ki mete tangire apes ki ta ka mona ki ki ti akwa ki e raka i pēna ke me iroi ami usu, iroi ana simi, sibu mi, pū mi, o e ara māne ke pare punta mi pōng te pōng ai yo. Ngai ere, ngai re nepe meikai, sangani ka mi araka tikiro ai, o ara tataro, besi pa, e naka maita ka mi pōng ira rikia, ami usu, riki na simi, o pū mi. O kam nangana ki te ka kura kura ki te ka merurunga ki, i bukin ka e tarakin tabi mi, mes pangami ntame inanu na mi usu o sa katoka mi beu na koi min ta tape meni ka mi na ko are ana beu kiri pes are te me meuri te te te kiro ai o ai pun te tapo mo dai na
2: 39

0: You're now listening to PMN Kiribas.
1: Dai tapeta i garo ki tena ina non tianga mani. A te yen pa intangi dani kamerato no koe tana magure te tau teka. I puke ni karake en te kanuanga. A kapiru maa kaan te bebeire e nare ke yei te mepio. E rana ki te magure ane pa te kamerato ni pepe kani kawai pun te pure nepe e rangi na wata. Ngana e garo ki te kamerato iru ye gaini usinan no koe tana magure e kaina pen tepe tepeke. E kapo kaka ki yei. Aranar community amen da kena pa oni bekena ya ya ta ki ai narana e tramarato no ko ye petara au era enang in trabu kana pa men pera kana pa ye ran nusinan ngana ye ta pa ya konori pa ye garo kroi e ta roi opposite serious fraud ni pus mai ta tang tang me tri po sin kawina ai mano onda kena pa ta ki ta meta e garo ta tang tang ke tri po sane ye ta pera monte kagawak pa sina kamenua tekan ara community o inometan apara a New Zealand. Sida ini karo kuara tang-tang a imanu nakon sfo.govt.nz.

0: flu jab, ponte isi e kia pōna. I buki a te ia mendono ua tana makaina, ni karakoa tururo e te bima ua te liki. O a kau ngaki ka aroba ana suo ana siia, ni ka kua wāpa e sa ni koro mai sini siia nanganaki. O anu pōki ana papa, ana mena roi, o mena marirung roi na siia, ntain taka mai taro ntu wintaio. E pōna ki ka pōki te flu jab, nako ia aine, ai ka apikoko, o kaina pen te pete peke, e mena tururo ni mebu imene mewa te liki ni wairake. Ni ka pene, Siri ein su the flu, o ni ka menu yana sira me arau su, o ka in nara community. E ka boa ki te flu jab, nako yo amata e arawata e kan te ora ki rowia, nara te ora ki te buro, te soka, te peko peko. Ai, kora kora. Tero nari kira ke men tero te bi me onoua te ririki o yo anariki e yei na pa ora ki na pataia. A ka ungaki, pa ana te imetua ni ka menu ia, men te ora ki nte in takamai tero ntu wintayo. E kona neke te flu jab, me iron nam tokita, ke iron te sanga neke te pai noraki. Na kona le immunize.health.nz, nori ang anaro na pa kona neke te flu jab, e ya kia pona no koim. E pipita ki te meni noraki te flu virus, nga yare e tangiraki, pa kona ang anake te flu jab ni ka katoa riki. Ni ka pene, ene manu arausu, treirei, tabun makuri, ora komi unutisi manti oraki, nga na sanga neke te flu jab. Sidi ene bozi ina nora, oni katoka, te oraki, ke ishu the flu jam. Ngararo na ba ko wagen am business o ye ina ba ko tai ba e ko rao hani. A ko tangi ria ba ena busiroi am business. A yo nem am wanted the matter. Ko sa ndongo tai kan am tai. Terapata ni pubogi na ko ye kain mauri o kain pende pende ke. Ai ka ye ye business e wakin na ai ko to me ko me tanan pota ki ni business ni kaputa onun New Zealand ki otero. Tetaka e am tai pontino e wosi ya rata kasibu de pete peke nuaya ina no numerawa on garo koya ne yatapo ina koro ya ra ya yo pa akara wana pete poki ni katomeko ngo e te sakari kira ke me pota kita peuwa ibu kin dikira ke me am kari kira ke ke tori kira ke business kana to ko waki ke to ko swai waki ina ni ka waki pa kona ka pea aran business me amotai au agia bona Enara ke amri taki me te koraki e raka yon uotanga isi pupua mai sia tayen business kain Maori me kain da pente pete yon New Zealand. Kana ko tangiri ane ka pupura am network o nori di kita pego tenani pupua ke tau roi o nako online kapaya aram debong na payo nare amotai.nz ke nakon aya social media e amotai antai anataya a bun ngaya kawai ayo na kontu manaka ari yon ariki. Ha ongora harapa min ana meroro ni ne mai me te boss in te amotai e henna Jane Edwards yon 531 PI Facebook page. E rangi ni koko ongora harapa te meroro ayo ha ika tiri tiri aro yei pa tera aya makuri kain te amotai aya tau roi ni pupuki ei no.
1: Listen to 531 PI wherever you are. On the iHeart Radio app.
2: Meuri, meuri. Kane arau kane den Rorens, terika yoi sikan kane koa panaun katike roi, nako ia kaaro ni kapene, ka ngasi panataya ni ngabung kane di Father's Day, ikan kane koa kane sikan kane koa panaun katike roi, nako imi, Happy Father's Day, momo arariki, nako naukara re tangiraki toromon, kairo, Happy Father's nako im dad, tagiriko. An kapene na isikan anrei sanea urari, o katike roi, nako imi, tan kaongora, aongami nebe, tan saongora. Good night, Sabu.

Ikara ro na ba ko wage na business. O ye na ba ko ta ye ba e kara wa ni. A ko ta ngiri ya ba e na pusroi am business. A yo nem e wanted the matter. Ko sa ndongo ta kan amotai. Terapata ni puboki na ko ye kain mauri. O kain na pende pende ke. Ai ka ye ye business e a wakin na ai a ko to me ko me. Tran pota ki ni business ni kaputa on New Zealand ki otero. Te taka e amotai pon tino. E u si ara ta kasi bu de pete peke nu waia ina nu ni marawa o ni garo koia ni yatapo e na koro ya rai ayo pa a koro wana pete bu boki ni ka tome ko ngo e te sa kari kira ke me pota ki te pe ua i buki ndi kira ke me am kari kira ke ke to ari kira ke nam business kana to ko waki ke to ko swai waki e na ngini ka kawaki pa kona ka pea ara nam business me amotai au agia bona E nara ke amri taki me tokora ki e raka yon uotanga isi bubua mai siya tayen business kain Maori me kain da pente pete yon New Zealand. Kana ko tangiri ane ka bubura am network o nori di kita bewa tenani bubua ke tau roi o nako online kapaya aram debong na payo nare amotai.nz ke nakon aya social media e amotai antai yana taya a bun ngaya kawai ayo na kontu maneka ari yon ariki. Ha ongora harapa min ana meroro ni ne mai me te boss in te amotai e henna Jane Edwards yon 531PI Facebook page. E rangi ni koko ongora harapa te meroro ayo ha eka tere tere aro yei pa tera ai amakuri kain te amotai ai atau roi ni pupuk yei noim.

ko ke o ka kai roro o Brisbane men te ape te Cook Islands i o an te pi meru o mai sin tanan packages e ka ne mekina ki pa te ien ko ke in ari akoro noran na stis makoro misi aro e tako te rono kasi karke a pa akunia ki tanan i pe ake ikai zurei wapi me wanua e nako ni milion me milion te tara te mani New Zealand mani tanan ko ke in ikai gana arono pa akabu ona ko ke Esa the Education Minister Erica Stanford, ni pusimaya ana pauto ka te Labour Party, ni ka pātan te pira ke te tua i buke ni ka manoa ki a te aia, men te pira mo onoua a ia ririki ni meau, men ka pōngan ake ni te social media. E tako te Jurians Commissioner, pa te toko ki a te aia, men te pira mo onoua a ia ririki ni meau ni te social media, ia ki katoka te kānganga men te urupa ia eriki men nunora kin te online social media content. E tako Jane Shearer pa taien teenagers me a iausu u e korakora tape ia ni kau kaua pa a mea ta ata roi arun ka pongana ante social media o tera arun ka menua ia mei. E sani kunia ki ni pore imetan te kapaui ni te manuka o district court te tia dam huo nana pore ia tipi me uo mai sena ni reke reke me anawaki ni kaka meaku are ina sidingi ia ia uomen nameta ia on Auckland e takunapa pa e na urua te police stations ki te tapon prisimen e na urua napa an Austin te New Zealand. E kune kene pura te waiyo pa ia i rauna te kasi te ien paura e kuna anda patawa. Esa te authorities i on te tapo e the Commonwealth of the Marian Highlands ni karawa anaka kai rongrongo i bukin maten te Amerika e taua ki ni ka buri eki i on Saipan. E tako te rongrongo pa e ka buri eki Mr. Leon ni bukin bukinana te pure the salt e kunia ki ni mate tein sua ki ni atenan tein sua ki atenan pure ni matawari ki on Saipan. O wata ki rapatan te wain kon te Commonwealth Health Center a men ka matawaki pa i mate. E tako te Common Wealth for the Northern Mariana Islands Department of Corrections pa e karawa ki mangarina nuan o katame aroa ansua na ia makuri pun mei miin te kapana pa iesa ni keio. Usi men nana ribos the Westpac pa e te mearoa ngai tarani piripiri ni te kao pai New Zealand. Pa ni miin ka nganga re roa taki ein ka inesi mearoan piripiri ana economy New Zealand tai gano. E tako te chief economist Kerry Heckwood pa e tukin kai miin roa taki in the economy men te bubaka i on Iran. E tako riki te economist eio pa e kona ni mga nora ki te merung na kon kao pai ni tepe inonon tai gano. Ana pus mai ga dei men ni mau a ya ridi kin dikak na ngana ki te flu vaccination men ti ridi ga po ma ta ko te men da te doctor ba e rangin na papa ki te tain ta tani ngan e ga to nota farmak pa pa atei men no no wa te na mai na ko ni mau a ya ridi ki e mani na ki po na ngana ki e te sin to ko e te influenza vaccination ni mo men de pedi wa ta wa mesu Ani ka pēnen te rorongo, A tau rau inkei tāni karo asua yon kiripasi ke enti au sentei ni karo a tipitaki nakon tisua e mongata puna ko iatalan te tau teka nakon tai kāna roko pa aki ko nāni pita aia iroro nakon tai wan. Yosun tororo vai esa kiripasi ni karo a anapitaki ni iroro me apei ka saina o tai wan tenu wa te tai an tipitaki a pou ware karo ia ua tanga tipi meruewa. E li posi na te APC pa te kiripasi president tānis mamau e kora kora arundana i roro me saina nonun te petipeki. Dibira te peka ki te agana pa e naka pātaki pa te tua e pouto kāki i ronte tau teaga me tānti o i ronte pe president mamau me apundaki maneviaki ki e nosiei pa saina ki e Taiwan. Me e tako Graham Smith men the Australian National University nokon te APC pa e tere tere dibira i ho pa e nāki ki nāki te mangaritaki me Taiwan i runtu tau teaka e enaroko. E ngangana i a kiri kāki, tāne se māmau me nina kuana. O i kane te pego tāna rono i mi ora ante tai e iu, ar si sani kata orai puni me nina raru ni karakera kona panaan PM men kiri pas me i New Zealand. E nama o kiri kona pāmi kua ora i ora ngotu wikea boom, tai nā kamdani hei puni me teo te pino ni karako te au o te mani ngāpong. E iu panaan PM men kiri pas me i New Zealand, te inga te kamau rono i mi, o tika roi, te ongora.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Nau re mauri te tairi ke te mero aio no kumita sangorare ko rarani re yonam kangorare o PMN Kiribati. Onko ere mga re ke amtai join us ina non te awan te tairi ke ke tagarangai na te mero aio te tai aio ai pon ara taimuan nang ara katikiroi na koimi ngai ra kan PMN Kiribati. Ngai me chaos ano kai nanon ti tairi kai yo te ka kati kiroi na koi Father's Day as aro kai nanon nanti kara ngai na yo ke te tapes te yono wan te petempa o tanga wabi mene me awa te panane ka ti kiroi mai toro toro na koi mi te panane ka ti kiroi pesi niri ana ke me te inga me te Te tangira me nara sai te yo ke me yo nara tapo manukau Auckland New Zealand ki Aotearoa ki. A ti te panana ka katikiroi na koi mi fathers. Te nanta me ka mia ki toa mothers me come take on the role na bes in te father ki toa te nan single mothers ka mi. Te kiroi na pe te Father's Day. Di te tabe sa yo. Ara ka katikiroi na koi mi ni ka pene te nan fathers out there. Ara ka mōra on ka miere e kiri ke ongra amin te taire ka iyo ara 16 na bera katikiroi na koi mii na nanti ami celebration ki ami ami ponga iyo ati onowa dependemba wo tanga wa min mewa re asan ko tia ki buge mii ke ara ka andani nga paena na koroi ami ponga iyo niri anaki me te tangire e pes ki ta ka mona ki ki te hakoa ki e raka i pēna ke me iroi ami usu, iroi ana simi, sibu mi, pū mi, o e ara māne ke pare panda mi pōngta pōnga iyo. Ngai ere, ngai re nepe meikai, sanga ni ka miara katikiro ai, o aratataro besi pa, e naka maita ka mi pōngi rarikia, ami usu, riki na simi, o pū mi. O kam nangana ki teka kora kora aki, teka merurunga ki, i bukin kai tarakin tabi mi, mes pangami ntame inanun na miusu. O sa katoka mi biaw na koi minta tapi meni ka mi nako are anabiaw kiripes are teme meauri te te kiroai o ipun te tapo mua. Tainao.

0: CMN Kiribati.
1: Ko nā mauri ki te sangora ni banana Kiribati mai New Zealand. Aio te kangora are kape nuka mo ki te sangora na sen Kiribati na sen tungaru are koe vias na ko apa matang ke na te isina nuku na pen Kiribati. Te kangora aio are te imatoa kataura wana te sepa sepa iana ilo na raun mane karinaki paisika tōm. Nā ka mauri tōnu mane te tai eo ko nā mauri ko wara te paisika tōm ko wara.
2: Te pai ere rangi ni kakawa ki nga nga kamara roa nako. Ae, ere rangi ni kakawa ki ba sina uwata. Te pakaura na yoanda pera. Ae, tungaru pangai ya pesera. Ina nana rata inu mamananga. Te, ara te ate ni kiripa si punti te aka ere rangi ni kakawa ki. Ba eo atire ire ya ere ke mei nanona. Ara te te ni ki lipe se po ni ka para para ina no ni pa ye ka rang ta maro ai ka bu no te te ta ye te se na te te yo anta ka ti to ngwa na re rang ni pe sin po ina ke to te kai ruwa ke bu su mai an te paro ko nei na rawa i ro ya a ka te ka te kan te ta ke ta wa ke a me na ina no te ga ina ka wa ro ko ye ruwa men ta po i ka ra ruwa Tikir pes tiwa me saye kakao me ta ane ruwa runa. O ta ta uwa ina me ta na iyo ane runa ari ina punturu ni poi. Yaan muyengana. O yaan na napus. O yaan na ruwa aruna aruni katina. Na na utu. Ke anapota na me ta. Nkana ane na poya ruku ti ruwa. Ntikawa ta uwa na. O iya ito poya yari kakawa ki. Wa ena inaki ena kawaki wa ena kairu waiaki ina nanti peta anden kande te kaina o ane ena vitiaki nte te aka kanunga ina kumei na kumei din te katika matirau aika ika ngapuntina ante aka aika te aka arani pwain na pera Ari ka turun pai ya to aki ya to pusmai. Na kontira ai iro ko ben tabu erero. Nkanaru na pa ko aki ngana ko nang katauro wa to pusmai na konte te kawa pa nang iro ko tinani ruwa. Pa iro ya ra un mane akabunga na ikai ya ka inda peya. Ibukina pa ebe ti ayanu anu. Aita ko mei. Tante ka ia te mei. Irangi ni kakawaki. Wena ti ina nun te pore in take. Are mene ima tante mataroa. Ina ria in te. Mei. Nanu na kuanu waki. Oh. Taka uwa ni ka ia nena dune ilari kinte mei arei. Nako mei din. Kona nga kona rin ina nun te peta. Paita kuara teaka. Pangana aruna pa kua ki karina ki ro untari mu. Ntia pa aro koro ko iai. Aina tangi nanon te usu. Aina kona ni kanga iai iai kia kora. Ma iai aro kona su ike ke iai wapunna ki karina iani peta ia. Tira ato pa iai kaneangi nano iai iai. Ma iare. Irari kinte me iare inkanda ya maa katia ki te pukin te paan ni. Ari dibani era muka era na kupatirin. Angkanye ya na pureina ki dari kin tu pani mai. Ari nanna ya vivete. Pa din onangiri ni ya antu peta. Angkana kurin cekin dari tu aku nak kasi ide lagi ke kona ada kona pun kata karungwa kini kata kaki nanun temuina. Kona teka teka ni kakapari nungwea. Kakapari taka uwea. Aya taku titea kankande pa kona teka teka. O denga. Ya mga ana gitipin na di kang ay ataka-taka. Oy katigya kina kay dari kina. Patipuri na katuwanan. Titaka-taka. Oh, kana ko ataka-taka ang kanya. Iroro ko dito ya kanima tangari kang ay feel at home. Tika-tika matiraw. Muyengam to muyengam. Ang ayarin ka niyan kaya siya rin ka niyan. Aya kasi niya kita saan ni kayo na. Eka ngayon siya ki. Naya kan, kanikinayan, tiraw. Tiraw. Kapara-para po ng kanak. Kunan mo na yan, tiraw. Awaan ng kan niya si, kanga si, aron si, paayay ka, nganaron na baka mo kinagripa siya na kampusmaya ki. Oo. Oo. Yai tapi mana nasi bete nasi katina bakal nikin ai kai. Imetan tu pura intah ke lo pura dini nana numan ya saya. Tapi ane mai ya sini. Ayer lagi tapi ane mai mai. Kena roko ya niku. Ayu mui nari kena lagi ngke koroko. Kena kari lagi ya mengerti ibuki ban se. Te bukini bere-bere, ada kangayan lagi buat bantu dekai ya demi. Awaran dekai de bantu ni kena yang mau cerin. Ayari, ya mengerti lah bagan ni. Kanu anda betul boleh yari cerin ya awal ini ke. Oh, gebukari lagi. Kena mengerti kata kan, kena orang kan de cepen. Ayat tak kata, maruru. Pako na katika-tika. Kana kwa tika-tika, ako na feel at home. Diko na tika-tika, matilaw. Ako na mga norang kanya. Tika wali po rin. Taan silaw. Ay, tingkal din matan di, imatan di, di po rin, yara po rin hindi niyay. Ahan niyo, tiyatay, di kawain na pagyay, di kiribas. Mayari, kurawan, kurawan tako pa, Unai duaan tapi yang engkau nak kerawak engkau nak kuki datang, pakai kerawak hidup ya tani yang, ikatnya inanun waki inanun daya kati, ngiare, cera jangan kiri pes, ya inanun ya, ikarang inanu, awak kerawak buat pain terkati, kerawak itu baik buat anu anu ina pusmai, mei. Aya karawa kita cerin, konaki nak konai ya konat cici, nak konai ya konat ini antipeta, paya kangangan ini akin cipeta, nak kuaki karina kina nula, ayah hari tekan kina hari konarin, kangangan kata-kata betul amata, ayah kia kuaki, mengkanan nak paya pusmaya jauh nanti akin doy, ada dia, jauh tu waria nanti betul betul teka-teka. Karau ko teka-teka. Yara ko teka-teka. Payara ko tinikiran ako yung kukamuha gintiran. Ako kamara kiyaki. Payara ko timaruro. Ako. Hindi ko minayaan ti Petari. Kuna minayaan nun ti Kay. Ako naki minayaan ti Lidinga. Nayari ti Raw. Ano ko minayaan? Kuna Raw. Ti Petari kaya Raw na. Ini wari, ay mengongo. Ini jadi dengan awam kakai na, macamus ya itu na, ada upaya ni kapan? Itu tengai ko mandi dengan tay, itu tengai ko menoin sebo. Nayaade, Mei, Din, tengah, macamau. Wanang kanya kang atis pangatuwa na arista ko pa. Sidi ay nururin ng kanya siya akin na kilipas. Pa, nga na siya po na paayay kayo, sinakiruayay. Pa, apuntete, kain na pera, na kuida, naroon na raya. Siko na nora na beto pa'y nora ki, iroon sa kilipas. Ilangin po ay lang ito pa'y yato nun. Atenon, ipain na kiripes. ayaran na patunon. Nang guys buta kin makain Polynesia yon au zero ay kai. Apa ina na patunon? Kain Samoa, kain Tonga, kain. Na kanga sira ananun tulu ni ruya. Asia ta yanunu. Na kia ta ananun. Nang ayra. Sika punga na atunun, asia ta ananun. Bueno, inonun ya tiara kini katuk ya. Ananda po ya ito to ati tiara kemina. Na ako na ata ansunun po sina katuk ayon to kapuan to wayo. Eh, buri. Bayon nun, tinun. Ipubusya tiara kini katuk ya kapitin ako. Nayari, ane na pangkan eh. Aris ka kwa wapa. Siguni ay man na language. Tinun. Apa sih dikipai? Akhirnya ngaku nanti kau ada anuar, mana rakati, narakati ani kauai. Nih ada kau ngapun terkau di nih aku ini nasi tungaru, nasi nikiri pas. Aku kamaat naya kau yang dapat cerah. Tapi mama nih ngami terkau nikiri pas. Kau akin, bayar itu nan values. Cultural values sa kanay na nuya ay karang ni kakawag. Ay kako na nangani ko siya tayo pa'y. Gana si pa'y nora kita ka. Ay sinakabungan natin pa'y atin no. Yerang kisaran na nabibatin no. Kaya nakanaw at siya orak. O ito uri, pinaurwa. Ngayakan nila ko. Ayari, tangay kay tiri-tiri ayo, ilang nakakawag, pagkab na ururing nga, paya na po nga na, inaroon na minsan ni kahit na nami utu, kanaas ko ibuki, kito naroon na pakawara si Miro iya, kanaro ko ilomi, dapo ikukume na iya, yo ay kaya kan, yo ang tatapo na kumaya kay iya. Oo. Oh. Kay kamagisa na kiripes, apo na rakaw din na ko imi. Patay mama ni nga. Tayak ami tayatayan ka wain ako yate yak yapung yak. Yon na o tiyaroa. Ki yon tapo tatuwa. Tay katayan na ako na kuna mani nga kiripesyo ako na tayatayan matangin ako iya. Irangin ni pura sa katayan ng kanako tayatayan matangin na ako iya. Ako kitayatayan ni kiripesyo. Ano yun na mani nga tayatayan ni kiripesyo. Na ya tete ni matang. Tete ya rea kita na mausia ya wa tete ni matang ina pa na ya aroya. O wa mga rukun tiriri ya tete ni matang. Na ya ari rangin doari wakunangan di matang na naitira. O tau wa titira ni kiripa si puni na nun muyangam. Ipuni ya kinta ayo ikai. Ito ya taanda pakau. Yohan tu wanawana tiriri. Patite ya rawata niwena. Ewana wana diki na kundi tayi ashi dawa na nene na. Tayi yara wata na cultural value. Irangi ni pei kwa diki nti yango. Na kundi resi dawa na na language. Na yara ngana na pasipun toparo yara arakatin aratete ni kiti pasi manuwa na arakatin na kundi yara tayi yake mu apupera kina na numu yangara. Awana pun Kaya kina teacher ni metang in the classroom may buko yana beraro yan tita buwari amin na yay. Oo. Sinakanta ni nga yata inu mani matay na ina kanya. Paano ko nandi kita ke? Oo, ano ko nandi ke? Nga nanda pa amin ang the administration na category awa yasismint inarang ismatiri kina kundi matang. Pabukin tira. Ina tara nu wana perspective. Ayero jama tare wu wana lens. Ya kinori yan na lens ari me na mga nori yan na lens ari tu wana. Ayare. Ina ni kakawa ki tiwa mata pesa na language. Ay pesa na ba na cultural skills. Paya ki ko na. Ndangin ni kain na no. Tanaro na paya kaita na medinan issue yon diyan na pa hayo. Tinani ka nga nga ikas kakaita ng mga ikay. Sa ginan na wasi pa kuniyaki. akamanu kunia ki ngkua ngkua. Oa, inaanna tai kaka kakoro, unipene niya yi esfeti chi, nikona anto kanikai. Yon, akakini ka ngangana kwa kan. Ayare, ayyong kan, naka ngay punti, te kaurin. Sinakawa kinara language, oa sinakata yanata, nikarokoiran na naitira di matang. Yang anda risikona, niki peinan untuk anak bayu mepei dah ikatas. Angkana aku kita mepei masih jaina, wakil kona nuamuin dan itu why ya ay peinan niki kita. Wakil kona nuamuin dan tipir maka, wakil kona nape nuamuin dan tiang. Pada, eh wah anak ini kata rata, aku nanti ada itu nani isu, aja sekarang itu memang aing kai, anak pun pungirat. Awan sebang kami mesin tungaru. Adik kan siapa nak kau ini? Kau nak kima dengan apa ini? Atangi lagi. Bayang ini rich. Nenek lesson saya kasih ni kalau kau ini lagi tu yara pakai sebuah genggua. Panai lagi papa ni pesiar ayam na pera. Pesiar ayam dengar ayam na cipura. Al pesiar na pera. Kanan na pesiar yes. Oh, kan pia kawa kina hami tete ni kawai. Mapuni ngay ya, ewa ata kapayani na teke na yon na mi teka. Teka buwa. Kam na ta sintikiroi na sintungaru. Eka kami na yon na uteroa. Austeria, apa nourupi, ati on na apa. Tawa apa mi. Pangayya ni kuwa, amito kami kai. Ibuako iya. Mita pun rono nak. Pada memang ada romi, tapi nak anak bawa pera. Ada teman mauri, teror roy, ada tak pun mau, ambasin dah.

0: Arakata ina perante pitewe ke meara te atea puni ki nga kira anu po ngai kai ara atea iyo te runa tikira ke reita te waki ai na iarei rei. E rangi ni kakawa ki pokona rei aki nana sim a taakin takatei o te rape hao te atea ni kiri pesi ni mua mende muenga. Uke uke ria o po nooria pae atea ki na ki ona kako ua ki pae kora kora po ngana te rape hao te atea ni po noinam te atea on te atea riki tape ua.
1: You're now listening to PMN Kiribati.

0: Ko pa sin dava New Zealand ni ya ibukin nam pauto ka te metwa na kon rakong ora.
1: Ko lemer git maran bien kita pas mai New Zealand ding ari kita kai tau ta kai ta kara para pa kai ka masan te meton ro di lan ta program ma yon kes mon ko ku kita atwina. Ni kar ko sar kon tukin te kong ora te ho wo ta pa sa yo. A pan te ka ka me uri ki ta ka ti ro ina ko mi ni mita pare ka mo ora me yo kam ro ni la me ye. A uri ka sama ko kini ka mi la pa ngani paran bien kita pas sino tu ki en ro ko. Ara kan tani pa men ro kong ora yo sa ni tana te pupo ki tawa naran te ian uo i ka en karike na pa te terari te taka ua masu en karike na pa pokara te pewan tanaan notice sa san kana ko Rami ten Charles mani tatuni hoi ka i gaine na koi mi kamna te karai na mi tain tu weekend ayo Happy Father's Day na koi a parents especially na koi a fathers ay kara kama kiki yekin te imatoa en kawa kini amyusu kamna te karai na tatay na ko men panan pi men kilbas iyo New Zealand hoi ka i gaine na koi mi kampasinapa te karai Ah, Mr. Roy. Sabom.